0: XFM time. It is now 9 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 10 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

you could see what I once was.

tell you? What'd I tell you?

0: XFM time. It is now 12 noon.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 1 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 3 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 4 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 5 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

the best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Exciting!
1: Gusto og princess treatment, unya ang batasan, kusog manglain.
2: Kaklarek sana!
0: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pag yun, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo na ang Zaton Plus Gold. Niya, gato marhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab akong nabantayan. Na nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa Pat malay-balay dito.
3: Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano naaw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zaton Plus Herbal Soap.
5: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Zaton Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
5: Zaton Gold Coffee Mix.
2: Kaklarek, sana!
0: Exciting!
15: Exciting! Andito na ang programa.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: 89.1 XFM XFM 89.1
1: Extra Beat.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
1: XFM Extra Beat.

0: XFM Davao Kamatuoran ang Sandigan. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung coffee day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: Oras sa exciting Sunday, alas 5 o 9.

0: Oh yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, mayong buntag sa tanan. Adlaw Domingo na usap, mga katropa, managuban na usap kita karon sa atong tulumanon sa matag adlaw Domingo ang ato ang mga paglingaw-lingaw diha kaninyo. Ang 89.1 XFM magahatag magadalit na usap kaninyo mga katropa sa adlaw Domingo sa pipila ka mga sunata nga mga maanindot ng mga sunata. Lakip na usab ang pagpanimbaya ngadto sa ato mga kaigsuonan, sa ato kaparintian, sa ato mga kasilinganan, sa ato pong mga kalaban. Og lakip na usab sa inyohang mga pagpanimbaya. Og sa ato ang pipila ka mga hiskot-iskot, mga pitikmingaw nga mga hiskot-iskot, mga katropa. Adlaw Domingo. Unang semana sa bulan sa Pasko. Siyempre, kaninyo katropa, katropang June Maratam, kiguban kaninyo, uban usab sa akong kapartner da sa Pikas Lawak, si Engineer Arkea. Siya mo'y maghatag na to o katagbawan mga katropa, labi na nga karong mga panahon ng eleksyon sa barangay. Madayon, madaw, amot lang. Siya ay makatabang sa mga nanginhanglan o mga jingle, mga katrops. Atong, kala mo hatag bitong background sa inyohang pagpatong sa stage. Kanya, nakinhanglan mong background. Lain po siguro, i-background niyo mong kaning, Beautiful Sunday imong i-background. Si Arkin ay bahala diha, ha? Doola na ninyo, doola sa ko ninyo. Tulasan ko kay ako rin mo background ni Kuan, okay? Ha? Para sa inyo mga jingle bitaw, ha? Sa inyo ang mga mahiligon o ganang gusto bitaw mo nga mga katropa nga dami na, uso naman na ron, ha? Nga maghimo ka o ganang mga jingle. Dili po tingong jingle bell, dili po tingong nana na usan eh. Ano Kuan ba? Jingle ba nga, i-appeal ang imong pangalan, i-appeal ang imong mga plataporma sa imong pagdagan, sa barangay, anaman. Oh, nindot eh. Ilalimang ka nga, kuha mo yung pangalan, gilabalik-balik. Si Arkin ay bahala ang iyo diha. Doola lang ko ninyo, kay may sabut-sabutan lang ko na natukod. Kung nag-anas kuha, oh, kay ako ang pangalan, Daniel man. Oh, pwede naman sa kuha, Daniel, my brother. Oh, ano ba, maapil ang imong pangalan. Unya, ang mga plataporma sa barangay. Oh. Sige lang. Bahibalo lang ko na ako na sa inyo hagon. Kay, dayon, kung sa dili ang eleksyon, mas maayo yung madayon, mas maayo pong dili. Ay, naonsa.
1: Pinawa!
0: Ah, mauna mga katropa. Siyempre, bani-bani, bitaw ko ninyo. Ah, adlaw Domingo, karong pizza size. Ah, pizza size sa unang bulan sa beer. Oh, ano mga beer, mga katropa? Dili itong beer nga mag-gulp-gulp mo. Ah? Kung dili beer nga makapaanindot sa mga pangunahuna, sa mga job order, karong mga panahuna, mga katropa. Nga naman. Ang bonus. Ay, naunsa di mo. Ang bonus, importante, biya kayong bonus. Ang problema lang, ang bonus, wala naman, ito na mas financer.
1: Pinawa!
0: Ha? Inaan na, magina, mga katropa. Pero, hindi lang. At least, anak mo na siya. Kanang, huwag sa kuan pa, tang-tang utang ba? Oh, bayaran imong utang. Imong utang po ka. Pinabuhi sa job order, mga katropa, ang gisaligan na ang ATM. Dili ng automatic teller machine, kung dili, ang taong mautangan, no?
1: Pinawa!
0: Mora na gisaligan sa mga job order karon. Oy, good morning bitaw sa mga job order karon at mga job order sa gobyerno. Huwag labi na usap ang ato ang good morning yun sa ato ang mga kaigsuon ng mga naghatag o katagbawan sa Tibok Davao, mga katropa. Nga nung giingnan ang Davao nga hilabihang kahinglo sa Davao City. At huwag yung proud ka ita ninang ato mga kaigsuon ng ay good morning ninyo mga street sweeper.
2: Good morning! When you
0: kay sila gid mismo mga katropa ang dahilan ngano nga gidayeg ang Davao nga sobra kahinglo. Makita nimo ang ato mga street sweeper no og kanang dili sila magsulob og kaning uniforme, makaingon ka nga asa na siya nagtrabaho no nga ni guwapa man, ni guwapo man. Mani nahili ka sa kalsada. Siyempre, mura po kagakuan ba kapag uliin mo si umbalay, jacket o, probida, gibalot, imong lawas. Ay, kay gayo ka sa abog in taon. Mauna, kadaadlaw kay nana, di, wow, mainiti imong lawas, parting puti, ani mo. Ay. Good morning! Ingon ana mga katropa, bitaw, good morning sa ato mga street sweepers, sa ato ang mga basuriro. Good morning sa inyo, dako kay utang kabubuton ang kinatibuk ang Davao City ninyo. Kinatibuk ang mga Davawin nyo, dako kay utang kabubuton ninyo. Ha? Unya pilar sa sintaon eh, ang sweldo anang uban ng taon eh, job order ang gapo na. Ang uban na lagi karon ang nagpangutkot sa ulo kay ang ilang itiim to as financer. Tama, mali.
1: Pinawang!
0: alas! 5-9 mga katropa, karoon taon-taon magsunata ta ha? Mag, sa iyo, hapong nang mata nga, tining ako ang mga katropa. Ay, good morning sa inyo. Unya na tamang himbaya ninyo ha? Pabili lang mo. Standby lang yung pupriminti yun. Ayaw, gini nyo, gliso. Ang inyohang radio. Oo. Ang inyohang transistor radio. Mga katropa, ayun, gliso ah. Ilan sang 89.1? Natingala ko ba? Nakuhiring atong aging semana? O atong aging adlaw eh? Kuhiring nito niyo mo. Di ba, kanang XFM, mismo ha, mismo ang piskal na nagingon. Ay, good morning kang piskal Soriano di ay ha. Piskal mismo nagingon ha. Nga. Di ba nang XFM, mauni ang frequency, anay ko, ay, dili na sir. 89.1 na mi sir. Na 89.1 na mi fiscal. Oy, good morning po di ay kang fiscal Kalel Sanchez. Good morning ni mo di ma'am. Muna ako ang paborito nga fiscal. Paborito magin ako nga fiscal kay. Paborito mo sa kukuni ako ng ipatawag dito siya sa iyang branch. Good morning po tao kang fiscal Sanchez kang ma'am fiscal Kalel Sanchez. Oh, good morning si mama. Bitaw ato to. Anak siya ba nga. Mao na gid ang frequency ko dili na sir, wala na mi diha. Naana mi di sa 89.1. Oo. Ha? Kanang ang sana. Unsa gitawag aning ang istasyon nga naghatag kaninyo og Kaklarix ana?
1: Pinawa.
0: Alas 5 days mga katropa maghigom sa tagkape. Ha? Katungo pa kagapi na pangapi na mo. Oh, kinahanglan mo kape ganita. Ato ta mo inom gitag kape nga sama sa gama sa 130 nga extract supplement natural ingredients adunay mangustin, malunggay, ampalaya, garlic ug spirulina. Maglisod mo kapag dito kaning spirulina. Ah, spirulina. Ano wala kay? Paspason na ako ni spirulina, spirulina. Spirulina o malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit ka ni sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Sama sa akong pag-inom ani o. Kanang inana bito paghigop gani. Kanang with feeling ba ang paghigop ni mong kape ano o. Kape na. Tambal pa. Alas 5:11 mga katropa. Siyempre, dili kita magsugod ani mga katropa og dili mi makahatag kaninyo og mga maanindot nga mga sunata nga idalit namo diha kaninyo. Dalitan gyud namo og mga kanang sunata nga daw makapahinuklog og makahunona mong adlaw Domingo dayron. Tingki at dayron, ha? Tingki at ron, sa so, wapang makauli, kung katong nakauli natin, katulog na po ron, ha? Alas 5:12 mga katropa, ato na kita speakers lawak sa mga sunata nga atong idalit diha kaninyo.
2: Exciting morning! Exciting morning!

0: Mix FM.
1: Kakla Rexana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold.
6: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Lami nga akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayestoy, na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
9: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3 user.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di plus sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
11: Pakusog.
3: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Kili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
3: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
18: Kaklarek sana!
2: Exciting!
19: Kanang nag-wish kag maayong tao? Niya ang niabot? Kay ako?
18: Kaklarek sana!
2: Exciting!
20: Exciting morning!
2: Exciting morning!
21: This is my beautiful day.
22: Yes, kaklarek sana! Alas 5.29, mga katropa, oy, bangon. So, apang makabangon, huwag ang katong nakabangon, ha? Hala, pangapi. Ha? Unya, ang uban ini, mga katropa, kinahanglan, preparado ta, asa ta mo paingon karon. O katusang mga kaigsunan na itong mga trabahante, bisang pag adlong Domingo, mga katropa, nagatrabaho in town. O nagiingon ako bang kayod kabayo, mga katropa. Ha? O sa kuan pa, kayod, sana gitawag nga kayod bulayog ipakaon sa marama astilan
23: pinawa
22: nag-iingaw pinaw kayod bulayog pakaon sa marama ah gitaw nga katropa ang uban ani mga kaigsuna na to ha katong doon na gyapoy duty adlong Domingo kay labi na intaw ni ato mga kaigsunan nga ang gisaligan kanang time sa Sabado o sa Domingo. Kinsa man na sila. Mga tindira. Mga negosyante. Kay maunay tayo mga katropa nga ting pamalingki. Ting pamalit in taon sa mga sa pamilya. Kinsay, mamalingki sa ilang pamilya. O, adlaw Domingo, adlaw Sabado. Mauna, ang uban anisad, ang risk di Lunes. Mag-risk ding Lunes. Ah, stilan ay. Bisa kung sa adlaw kung gusto ka mo paway. Ting pahuway magina. Good morning ato sa atong atong mga kaigsoonan nga good in town. Mubiya sa to ah. Ha? Gibiyaan pa nila ang ilahang kuan nito, inyong nilungag dito, bisig mapagod to. Bisig mapagod to inyong nilungag dito, tungod lang in town pug sigin lang po pug yampungad na po. Ha, gasigin na lang po mug yampungad sa to ah. Good morning kang ano kang ngadto kang Manoy Our Loves. Oy, good morning si Muda. Boss. Ah, Manoy Our Loves maayong pag-abot Sir June. Oy, ana man jud na. Ning kamot mo kita. Sige lang. Tay gi kuan pa na sab namo nga duna na pud tay mga pagikas ha. Karon gud ba? Ang puno sa ko ang ako ang Gcash. Onya, what you cash? Ha? Ang puno sa ko akong Gcash pero ako mismo wa jud ko cash. Ah, good morning ato ha kang Manoy Our Loves diha karon buning si Modea. Asa man kang karon dapita. Good morning si Modea. Ngadto kang Gther. Ah, galon. Wow. Oo. Ah, murag na lingaw ta karon diha siguro ha. Kay mga unta og kanang kuan, kanang mehe. Ay, kalame.
23: Pinawa.
22: Lami kaya papait mga katropa, no? Nindot kayo, ay! Bito, good morning mo, Jeter Galon. Wow. Wapo ka ng mga pangalana, no? Oh, wapo ka ng pangalana. Kana pong iyang apyido, nindot po kayo. Kana di isulod ang tanan. Ang tamis, pwede isulod sa galon. Ang parat, pwede isulod sa galon. Ang tabang, pwede isulod sa galon. Nya katog yung kanang kuan nga isulod sa galon kanang bitong makapabusog sa tiyan. Unsa na kuya? Unsa na katropan John? Kanagong sulod sa tiyan ni mo. Unsa gani? Kanagong, kuan ko kuna tuwahe na.
0: Pinawa!
22: Kung mo ni Pinawa, dito galon, matusap kang Mike, ang bari, katanaw kitin taon si Mike karon na. Kung mo ni si Mumay, wak mo duty? Ha? Tay mo, wala mo duty. Duty, ha? Morning muna karon Mike Ambari sa ka mabtikong staff usab ni City Councilor Riciel Susobrado. Good morning muna ma'am sa mga Susobrado family. Uy, kuha ni siya kaning pangalawang buhay. Pangalawang buhay.
0: Pinawa!
22: Ano ba ka mag-ihog baboy, pre? Iyaw ka magbaboy, manok, kanding, iro. Awa, iyo, pilabot ng iro. Kay.
0: Pinawa!
22: Kanuhang kinabuhin ang unang imo noong sabi. Kaklarik, sana pre! Ah, good morning nga to, kan GK nga, Migi. Ah, bago pag nintahon na yung sa kagibate ni Ron. Asa man kagibate ni? Bukton ba? Tiil ba? Ah, nagpahilot na baka ni. Maunin ito ni nga, survivor ni sa nahulog sa kenan, sa pangpang, ang katrupa, kay sila mo'y sakay. Matod pa nila, matod pa ni Joseph o ni Jekyll, kay sila may katapad. Matod pa nila, muro daw sige, wasing. Ay, matingasa si Jekyll, nasa babaw. Siya na po, nasa lalo. Katingala po sa una, na po si Jekyll, si lalo. Limang kagkalima daw natuyok ng sakyanan.
0: Pinawa!
22: Maragingon pre, nga dili pa panahon nga ang imong kandila taas pag itiay, ha? Nga to kang Jekyll, Miggy. Good morning, Jumoda. Ha? Magtiwas to niya. Jekyll Miggy, ginagatanaw rin sa karong gihapon, ha? Good morning, Simoda, pre. O, ano, yun na. Siyempre, ang ato ang paboritong, dili ka paborito, kundi li, amigo. O, amigo sa tanan, di sa katalunan, pikenyo. Si Kagawad Dario Dano. Good morning ni muna, Wad. O, manginaot ko, Wad. Sa bagay, madayon. O, sa dili ang eleksyon, hindi mo dyan ka mabalaka. Kaya og dili madayon, aho. Permiti ka. Og madayon sa eleksyon, nasayad ko gihapon ay. Permiti gihapon ka.
0: Pinawa!
22: Manig ingon, wad ka. Ayaw ka malaka. Kay ang mga istorya ana, ato pong gamiton tong istorya bitaw sa usa ka politiko diris Davao. Ah, kabalo jud ko nga noon kay to ninyo ilado kay ninyo gani karon hantog karon na pamangyapon ang iyang mga kaliwat pero wala na mong mag-apil-apil og pamulitika. Ha? Si kanhi Mayor Elias Lopez nga niingon ang buhat mo'y pasulti un dili kay ang sulti mo ay pabuhaton. Mao na si Kagawad Dano diha karon sa Katalunan pikinyo. Wala ka nang kuan na siya. Ang mo istorya anak niya dili na ang iyahang baba kundi dili ang iyang mga binuhatan. Good morning muna, Wad. Dako na nagbayro no si Kagawad.
0: Pinawa.
22: Dako. Mutawad ay good morning muna sa mga Dano family di karon sa Katalunan pikinyo. Bisna asa sa mga Dano good morning sa inyo di karon. Ngadto ka Rizal Lilangtan is ka party. Wow, gatan-aw gi siya. Kwan Sal. Ana Sal. Naskuhan ako, Salbi.
0: Pinawa!
22: Alas 5.31 sa mga katropa. Good morning sa mga Escobarte family, sa mga Langtan family. Dahil karoon, nagdaghan kayo ng mga Escobarte, daghan sa kainin mga Langtan. Nung nag-abot na sila, mga daghan kayo. Ang Escobarte, pati na gana. Ang Langtan, pati na gana. Nag-uban na sila. Kana, basta inana gani, musanayay. Sana yung isa, sana yung pong bana. Sana yung asawa. Mag-upan. Ali, nakadagin o traduha ka buk.
0: Pinawa!
22: Good morning, Nasal. Good morning, usab kang Jim Will karun, ha? Jim Will. Good morning, usab kang Ed Lazar. Okay. Good morning, Nasal. Good morning, muda. Sa may, kuan ron, may mga pulis karun, mga katrupa ba kay kuan? Nagkunig bonus. Alang ano? Nagkunig bonus. Ang problema lagi na yung bonus ano yun, abot ba sa asawa? Wala siguro.
0: Pinawa!
22: Kapalo naman! Ay, kamo mga asawa, bantayin ninyo ninyong bana! Mapulis man ka nag, masibilyan yan, kabasta na agad yung nagtrabaho ganin yan, makabalo mong naibonus, Ala, sige, kuri-kuri agi na perminti ninyo. Kaya matingala lang mga, wala na di, igihatag naman ito na ako. Di anam-anam, mapaghatag ang mong bonus. Wala na di, ay, ito sa kaspi.
0: Pino!
22: Patay! Patay ko din tao. Ano, ano, amping mo, amping. Kamu mga bana, pag-amping. Ang asawa, perminti na nag-amping ang asawa. Oh, nag-amping na perminti. Sige, nagtanaw ni mo. Mabikil gani ka, ah, ha? Mingaw din na nga. Sige ka, bahala ka na. Hmm? Laglagod niya kong pari ha, kaya magsige pang hi.
0: Pinawa!
22: Good morning, usap! Gato kang kagawad, Will Jim. Rasonable niya ka na sa may barangay Katigan. Good morning, Imuda, Jim. Isa po ni, kuwanin siya. Maunin siya ay nakahuman, yun. O sa kuwan pa, sa, unsan eh, sa eskwilahan pa, nakagraduate ay. Oh, wala, kagraduate. Pero kanin tao lagi nga, di pagid matagbaw in town, kay kuwang pagidaw, kulang pa ang iyang pagsirbisyo sa katawan. Gusto pagid siya mudugang, mintras bata pa daw siya. Ang iha daw, mauna mo ginaw na andan sa iyang kinabuhi, gikan sa iyang mama, nga usa ka mualagad sa katawan, bisan asang ang barangay, labi na gidya sa Katigan. Dako na kag mayroon nung nakawadahan.
0: Pinawa!
22: joke lang ha. Gato kang Jimwell, reasonable diya karon sa may barangay Katigan. Muna ni mo diya sa mga reasonable pamilya. Gato sa imuhang asawa, sa imuhang bana, sa imuhang mama, sa imuhang, saan eh? Sa imuhang mama, sa imuhang pamilya, sa imuhang mga anak. Apa? Kani mo akong ganahan ba? Kini nagpasabot, mangguni sila mga katrupo. Uy! Naana baka ni karon abot ta baka ni matag nga brother o ga kumpare pag yun. Wow. Good morning muna pre. Naana baka ha ato ko di waka di ato ko to waka to ano ka
0: pinawa.
22: Si Ayan Gonzales ha. Si Police Master Sergeant Ayan Gonzales mga katropa. Usa ka kani siya lahi ang iyong pag-alagad to protect the people of the Philippines. To protect the constitution. Isa rin bayan na napre.
0: Pinawa!
22: Ay, nako, good morning mo daw kay Jacob. O ka, abin ako, ano mo daw ka? Tuwag, andan mo itong papait dito. Hmm? Papait pa. Kanang butong papait nga kanang sana isda sapa gani. Paitan.
0: Paitan.
22: Oh. Gato kang 1 Subaru 5. Ay, oh. 175. Pandamay. 175. At bagdukin niyo, bagdukin. 175. Good morning si Muday. Gatanaw mo ni siya karon 175. Na ako ning ikuan ha. Tagaan ako ni siya og ganang conclusion. Ngano nga na ay 175. Uno si 75. Awa pa kabut og dos na unsa. Good morning ni Muday ha si 175 kon sa bangka. Wa man kalimot ko. Kalimot ko kinsa ni si 175. Basta wa ni kabut dos. 175 ra gud. Ay, nako. Og siyempre, ang pinaka kini nakagraduate po ni niya, gusto gaya po niyang ang iyang apelyido tungod kay wa siya magpakaulaw diha sa ilang barangay. Mauna nga wa pa siya matagbaw bisan tuod og nahuman siya. Gusto na po niya ngana na po ipuli niya. Sige, pangalan si mong asawa Wad. Sige, pangalan to Wad. Mong asawa si good morning sa mga Abyar family di karon sa may barangay Lubugan nga to Eric John Laguna Abyar. Wow. Wa po ni mong pangalan pre no. Oh, Brad no, Eric nga John pagyud. Siguro ang imong papa Enrico unya Juan ang imong mama. Ayong pa. Enrico dili Juan. Enrico. Oh, Eric John God. Mao kay tama no Juan Abyar tama de in Eric John Laguna Abyar. Good morning mitaw sa mga Abyar family. Kasi pangalan si mong asawa Wad? Palumang ko nga. Ay, nako. Kadaghan ba ninyo ay probuyag? Si gimingaw mi ako ni Kuan-an-an. Sige na kay Kuan dia, na kay Salin, pinaskuhan. Gumitaw ko kang Tony Alorians Melendez na kanon kang usa sa Kuan, staff ni Kunsyal Rishil Susubrado. Si Tony Alorians Melendez. Good morning mo dia, an. Kabalo mo ko, hayahay naman kaniya, ha? Ako an, pati na kong hayahayaan, eh. Mura na kong si Kuan, an, eh. Mura na kong si, unsan, eh. Mura na kong si Tarzan ba? Nagbahag na lang, ah.
0: Pinoo!
22: Kung hayahay! Uy, magpatugtog din Kuan, eh, be. Belated happy birthday di ay. Ngadto kang Dado Patalinghog. Ha? Dado Patalinghog di karon sa may barangay Tagurano. Oo. Diyos Dado. Gini siya kay Dado, God. Diyos Dado Patalinghog. Kung saan ganito? Diyos Dado Apag Patalinghog. Mau man siguro, no? Oo. Oh, ha? Belated happy birthday di ay ni mo. Kagahapong adlawa. O, siyempre! Nag-birthday atong pitsa 3. Pero matod pa niya, pizza size siya, mag-uan, mag-silibar. Happy, happy birthday! Belated happy birthday! Nga to kang Diyos Dado, Patalingog, Dado Patalingog. Ako ni kuan, ako ni mga niludhan. Sikita akong tuhon ng niluhon niya. O siyempre, nga to usab kang Police Colonel Robin Ramos. Happy, happy birthday ni mo dia, sir.

0: Good morning! Oh, sa tanang mga nagasaulog silang adlong natawan, happy happy birthday ninyo. O sa nagasaulog, sa mga nangaging adlaw, belated happy birthday ninyo. Siyempre, sa magsaulog pa, sa mga umaabot nga adlaw, advance happy birthday ninyo. Sana, bitahap ko. Good morning! Ah, nga to kang Philly Relator. Good morning mo dia, Philippa Relator. Kuha na po ni. Available po ni.
1: Pinawa!
0: Abila mo! Abila mo! Abila mo! Unsa! Kaklarik sana! Unsa naman eh! Ako rin pananawa ng mga katropa kay Bising. Gamay, rabi at ag-uras na lang po. O, alas 5:45 na. O niya, Bising natin. Ah, masipiat ani. Pag-abot sa balay, mingon. Ah, unsa amin si June Marata eh. Marumag di kaila. Paita eh. Salamat kayo, kagawad June. Okay, bitaw, kagawad Dario. Mingon, upo ko ni mo, sir. Ako ka ng what? Kuha naman, good. Ganang, kuha na ko. Kanang likay-likay na kuwan. Likay-likay. O sa may likayan ni mo? Ingo na si kagawa. Likay na siguro. Di na siguro ni manakop si kuwan. Si Katupang June Marata. O sa mga kuwan. Dili ay. Naglikay na kuwan. O sa may likay mo? Likay na ko. Kaya kada adlaw naman ko hubog.
1: Pinawa!
0: Good morning, bitaw ha. Satanan, mga nagatanaw, i-share po ninyo! Di ba ako vlogger ha? Pero i-share lang, good. At least na lang ba? i-share na lang, good ninyo, good. Bidaw, basta ang ako alang, kanunay lang yung bugo, kanunay lang yun ninyo ang pagsunod sa tanang mga tulumanon sa 89.1 ang XFM. Karong taon-taon, mandungan na sinyo ang Bullseye Weekend. Kauban si katropang Jovit Espanyol, siyempre si katropang Professor Marvin Pineda. Alas 5:47 mga katropa. Ay, kung sa may nindot lang hisgutan na to. Pakuan na ko ninyo ba? Tabangin ko ninyo kung sa may itong hisgutan. Sige na itong hisgutan naman. Ayan ang impeachment na yun eh. Kapoy kasi yun ang luod. Kung na kayo ba? Nasawa ang sana eh. Kanang di na thrilling. Di na thrilling kay kabalo na kag sa ending. O sa kuan pa ba sa drama pa ba? Pagsugod pa lang daan nya naa na ditong mga kuan? Mga player, ano ba? Agoy, makabalo na kag sa ending. Para gyapon na sa impeachment ba? Ay mo sige paminaw na ay. Iya wala lang sus, wala na. Kana lang hangin yung ni bulok naglupad-lupad ang hangin tong unsa naman lang. Kuan eh. Daga mang hulga ron eh. Ha? Daga na kay hulga ba? Kanang pollution, kanang hangin ron ang gikan no sa laing nasod, nagdadog problema diri sa probida eh. Problema naman tanang pollution na to diri. Polluted man eh. Ha? Pero kana do, bantayan na do na to, misi mo balik na punta nig mas-mas. Bida, kapuya mo itong sitag face mask. Ay, di maklaro itong kagwapo.
1: Pinawa!
0: Ha? Di maklaro itong kagwapo. Good morning, usap day. Nganto kang Freddy Evad. Di akaroon sa may barangay at tanaw. Nganto ka kagawad, kapitan Ansal. Ruel Ansal di akaroon ha. Good morning si Mode. O siyempre, sa ato ang mga suking tigpaminaw, labi na nga ito, nasuko ganyan sa kuha, baka di ginawa sa, siya yung paminaw ng Jumarata, din ako. Well, kapila na ko niya, huwag magigyapong ko, huwag mong ko i-greet, ha? Ay, good morning, ito kang June Lona, di akaroon sa may, sana, ya? Di akaroon, kuhaan man si inyo, what, no? Luwak? Luwak, oo. June Lona, ha? Di akaroon sa may barangay, Batuluak. Ngatong sab kang Freddy Alfredo Cades. Oy, good morning ni muda ni Army Sergeant Alfredo Cades. So kay na siya kay maingon ni ako halang din ako i-greet ni June basta naminaw jud ko niya. Unay ginahan ako. Og alas 5:49 mga katropa. Lo Grabe si Inday, no? Wala na yun ba? Halos si Inday, wala yung pagsalig sa itong mga kapulisan. Oo. Oh. Eh, di man, good. Pulis man gyapon. Ah, sabagay, di man tanong pulis nga, kuan. Nakaingon na si Inday, mga, wala. Wala na. Wala na wala ang iyang pagsalig ba? Ang iyang gisaligan karon ang tingog na lang sa katawahan. Ay, nakabalakan eh. Pida, daog nigi ka. Nya karon mikay mo ningkamot man ang ningkamot man ning kaspi nga. Hindi igud makadagan si Inday. Buot mo. Pero ang pangutana ng mga katropa ba? Na ba kay eleksyon sa 2028? Ang pangutana diha mga katropa, munaog ba kanas Marcos? Eh, naana daw na sa una nga muling ko ng tag 20 katuig ba? Sige na, natakda na samahan ba? Sige, nagkadaot-daot na ng utok, ana. Di na makabalo mo istorya. Di ba gag... Niligay. Wana mo tuma sa schedule ang bagyo. Kada ko katawan. Hoy, may nag, my gosh! May pa mga kuwang anak, ano, kay... May pa naman mo tabi. Pero mga, mas nampaita lang eh. Ang pangutahan na, diba? Naog ka na. Kasi usaw na. Eh, walay lahi makapanaw nga na niya mga katropa. Kung panalitan, kitagan pa ka na isang plano karon. Kung tanaw ka na niya karon sa administrasyon mga katropa nga daw dihado sila. Tagka na kayo na. Karon palang daan. Naana na si plan A, plan B, plan C. Ha? Nana sila ino nana. Preparado na mga unggoy diha. Kaya kita mga Pilipino, di po ta magpadaog. Preparado po ta. Prepared ta. Di ta magsalig ng mga sundalo, di ta magsalig ng mga pulis, di ta magsalig kung kinsa mga limang law enforcers. Kita mismo ang mga civilian, kaya kita mismo mo ay nagswildo ang mga tawana. Kita mismo mo ay nagpalingkod ang mga tawana. So dapat kita po ay makapagpanaog anak nila. Man, asa bagay, kanang mga sundalo, isama po na sila, kanang kahatag na sila buhis. Pero kita mismo, kita mo yung nagpalingkod ng mga ungguya na diha, pagkuman kita mo yung nagdaog ng mga panahon na. Kita mo na himong alaot, mag-unsa na kayong tao ng sunod ng henerasyon, mano? Karoon ka, susbida. Klaro kayo. Ano pang gano'n? Klaro kayong mga... Klaro na kayo ng kawat, yun nga. Napag-imulapan. Nagpasabot ko, magusto ko mo hari ni ati ni si Satanas ni si kalibutan. Kay mas may nagsayod kita nga. Dapat unta, kasagaran na mahibaluan na ito, mga gani, mga awat, mangga, gani nga. So, sigurado.
1: Mapriso ka.
0: Oo. Oh. Mga awat ka lang ni ati, o shampoo, mga awat ka lang ni ati, o biskuit niya sa mga supermarket. Nako. Kasi may tabo ni mo.
1: Mapriso ka.
0: Nako. Pero ka ng mga kawatan, ka ng mga katropa, nga bilyon, bilyon, milyon, milyon. Ang gikawat, asa na?

0: Karong skuan na taron sa adlong Domingo ng tigampo ron. So pagampo, tigampo bitaron. Ang uban, nagampo gano'n, nagludluhon na. Sige, ludluhuran niya. Ang uban pong bana ron, nagluhon na gano'n. Asang nagluhod? Nagluhod kay mo pa'y pag-uli. Ibunal-bunal lang sa ban. Asa, ibunal-bunal lang sa asawa.
1: Pinawa!
0: Basta usbo na ako mga katrupa. Lasingko, 54 mga katrupa. Usbo na ako. Awir lang ta. Ayaw mo palabi. Ay na mong sige. Padalaan ang mga social media karon diya. Nga halata kayo nga ila. Oh? Nasuportahan po nato ni nga to ang mga kuan. Ah, si Chloe Relator. Ay, maubadi ay. Chloe Relator. Patalingog. Nagtanaw nito sa. O sa? Modyo na ba? Uy, Totski, Basko, kumusta man? Good morning. Uy, good morning dong si Joseph Relator. O sa man, kumusta naman ka dong? Naulian na ka? Ha? Wala, okay na ang imuhang gibati karo mga panahon na? Ano na mga katulupa ba? Dali. Kita manggod. Kita ba? Kita. Dali manggod tayo ingon nga ignorante pa. Ang atong gilikayan ani ang mga ang sunod nga mga henerasyon. Grabe ba? Mao na nga sus bida eh. Ano wa mangi ko mahimong presidente eh.
1: Pinawa.
0: Di pa ko masugod mahimong presidente is dayong ano unsa dayon ka? Ha, good morning ato Kantotski Basko. Good morning mo diha. Di karon sa may Binugaw nga to usab kang Joseph Relator di ngayo karon sa may barangay Tagurano Turil. Aga good morning usab kang Vilin Almasiga. Oh, wow, kagwapo ka po. Apelyendo, anak. Bilin Almasiga diha karon sa may Babak Samal. Wow. Ngato sa mga opima pamilya, good morning sa inyo diha karon ha. Ngato ka nga sa tangnan taga Purok size karon naglingaw-lingaw diha karon si Nonito Tarnati, si good morning. Si Rogelio Rawa. Ngato kang Bibi o kang Rogelio Rawa. Kang sa mga Didal family. Oga, siyempre kang Anisito Molina. Nga to ha, sa mga nagkakuan na, mga lipay-lipay na sa mga tag-adlong Domingo. Nga to kang sila si Robert, ano ba sila? Mga Prangkunas family, good morning sa inyo. Diha karoon sa may Purok size. Uy, wow, nakabot pa dyan ka. Asa naman to, nanawag sa kuha. Ano daw si kuan? Ano daw si update, bagong update? Ah, good morning ato kang Beth Sapphire. Oy, good morning si Mondia. Diha karon sa may Ewa. Dumoy, Talumo District. Balik pa to akong doktor karon yo. Ah, oh, balik pa. Imong doktor? Dako kag talent ana ha kay doktora biyan. Ako na bitong i-review na ko ning mga kuano mga katropa ha kay lisod kaayo. Si pag-abot sa balay ni moingon din nga ala ina gini siya. Uy, nga to na kang Rufina. Sus, nakalimot eh ko. Kang Pipi, ha? Rufina and Julio. Tingala ko, mauro po ni Julio. Bito mga katrupa nga. O sa mga... Ang yung birthday di ba, Julio?
1: Pinawa!
0: Ha? Ako na yung pasahon sa... Pasahon sa ako kaniyot lang, ha? Mga katrops. Busing natin ka, naapa ko yung mga nakalimtan ba? Lisura, bito ni mga... kita ba? Kaya, naman tayo. Di, sa mga idaran ka na. Idaran! Oy, alangan! Kaklarik, sana! Ito, asa naman itong gusto siya mo, gusto lang sa update niya, man mo balik kong tawag? Ako pa rin ko anon, kay, o man balik kong tawag? Gusto na ako mga katrupa kayo, wala na ko yung oras, ha? Wala na damo. Wala na ko jamo oras. Asa naman to? Alas 5.57. Oy, pagmata na taon mo, ha? Katong mapakamata. O katong gusto pa matulog, lang pangatulog na mo. Oh, manabit akong programa.
1: Pinawa!
0: At ang ginitaw niyo mga katropa, ang Bullseye Weekend, ha? Karong taon-taon, mupuli na saan ang atong mga maabtikong mga magsisibya diri karon sa 89.1. Ay, kang Glory Lator Patalinghog dahi. Jeannie Patalingog diha karon. Good morning sa inyo diha. Okay, salamat kayo ha. Kabi na kong napailain ang kuan ba. Nagtimbaya diri niya. Di na nako ma... Ay, nako, makasampaan ta. Wala ko yung oras, mga kakatrops. O, manginaot ko sa inyo nga pagkikuban ka na ako nakahatag may katagbawan kaninyo ha. Subun ako, sunod Domingo po hon. Mag-isguta, atong isgutan about aning barangay eleksyon. Ang balaga eleksyon mga katropa.

0: madayon or dili. Ay, basta. Madayon mag sa dili, preparado gin mo. Kamong managanay. Ha? Preparado gin mo. Og usbon ako. Katong gusto, kay parang eleksyon naman, di ba? Kinahanglan maghimo mo jingle. O mag-jingle-jingle mo, di ba? Mungingon nga, jingle bell, giatod na.
1: Pinawa!
0: Dili, maghimo mo, magpahimo mo o jingle. Kanang maapil ang inyong pangalan, nga mura mo nangumbinsi sa, kanang naminaw palang daan, nakumbinsi na. Depende na sa maghimo sa inyong jingle. Direta, managuban ta mga katrupa sa 89.1, naadre ang muhimo sa inyong jingle. Ha? Kung taka lang ko, kanang si Arkidri, maabtikon o maanindot nga muhimo o kanang jingle sa inyohang pagdaggan karong eleksyon na. Wa na ko'y oras! Ganina na kung wa na ko'y oras. Ang oras, gasunod na ko, ilahan na ni Jubit o ilahan na ni Marvin, Professor Marvin Pineda. Sangalan sa kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines, sa alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis si Katropang June Marata, mag-iingong ka ninyo. Matsalam, salamat kayo o manginaot ko, nakahatag may ginagmay ng katagbawan niya ka ninyo. Siyempre, kamatuuran ang sandigan. Bye-bye, I love you all.
2: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
3: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
3: Araw-araw, may mga pangyayari at balita. Mga balitang ikaw at ako dapat makaalam. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, simbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Ito ang XFM Express Balita. Express Balita. Dito sa 99.5 XFM Mega Manila. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres.

0: Magandang umaga mga katropa. Ngayon ay araw ng Linggo, ika-anim na sa buwan ng Setyembre taong 2026 at narito po ang mga headlines sa XFM Express Balita, hatid po sa inyo ng Santong Gold Herbal Tea. Headlines. Habagat inaasahan magtatagal hanggang ngayong buwan ng Setyembre. Headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinutukan ang Disaster Response, Edukasyon at Innovation ngayong Linggo. Headlines. Department of Agriculture naka-alerto sa posibleng pagtaas ng presyo ng gulay at isda sa gitna ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. VP Sara Duterte nakapagpiansa ng 360,000 pesos sa 3 counts na grave threats case. Mga guro asahang makatatanggap na mas mataas na sahod at dagdag benepisyo sa 2027. Sa balitang international, dalawang biktima sa glacier flash flood sa Nepal na sagip ng buhay matapos ang mahigit isang linggong pananatili sa tunnel. Sa balitang sports, Far Eastern University na depensa ng kanilang titulo sa pagsisimula ng V-League. Sa balitang showbiz naman, Lea Salonga, unang Pilipino na nagkaroon ng Hollywood Walk of Fame star sa California. Weather update. Mga katropa, inaasahan na magpapatuloy ang habagat o southwest monsoon hanggang sa katapusan ng Setyembre, pero makakaranas na ng mas mahina mga pag-ulan kumpara sa mga nakaraang linggo. Ayon sa PAGASA Administrator na si Nathaniel Servando, patuloy na makaaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, Occidental Mindoro at Visayas, kaya't posible pa rin magkaroon ng matinding buhos ng ulan dahil sa inaasahang 2 hanggang 3 bagyo ang maaaring mabuo ngayong buwan. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at regular na subaybayan ng mga abiso ng PAGASA lalo na sa mga lugar na madaling bahain. Express Balita. Express Balita. Naging abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Linggo para tugunan ang mga pangunahing problema ng bansa kabilang ang disaster response, peace process, edukasyon at innovation. Pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon sa mga lugar na sinalanta ng baha sa Tarlac, Zambales at Pampanga kung saan sinuri ang pinsala sa mga tulay at iba pang infrastruktura at ang paghahatid ng tulong sa mga residente. Naglaan din siya ng 300 milyong piso para sa pagkukumpuni ng Agana Bridge sa Tarlac at iniutos ang mabilis na pagbabalik ng transportasyon sa lugar. Sa usapin naman ng kapayapaan, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang pagpapanatili ng mga nakamit na kasunduan at pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa mga conflict-affected communities. Kinilala rin ng Pangulo ang 5 makabagong imbensyon sa 2026 Presidential Filipinovation Awards at hinikayat ang mga innovator na tumulong sa paglutas ng mga problema tulad ng pagbaha, kakulangan sa pagkain at enerhiya. Nilagdaan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang batas na nagpapalawak ng tulong sa mga estudyante sa kolehiyo kabilang ang suporta sa internships, licensure expenses at mga estudyanteng may kapansanan. Kasabay nito, pinagtibay ng Pangulo ang kahandaan ng pamahalaan sa mga sakuna at emergency missions habang inihahanda rin ng bansa ang pag-host sa 49th ASEAN Summit. Express Balita. Express Balita. Pinaiigting ng pamahalaan ang Oplan Kontrabaha o OKB upang mabawasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar at mga komunidad na mataas ang panganib. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, nagpapatuloy ang operasyon ng mga pumping stations, paglilinis ng mga daluyan ng tubig at pagtanggal ng putik at bara sa mga kritikal na lugar. Isinasagawa ang mga operasyon sa Metro Manila, Ilocos, Cagayan Valley, Tarlac, Naga at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kabilang dito ang paglilinis at paghukay sa mga creek at kanal sa Marikina, Tugigaraw, Naga, Bukidnon at Iligan upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong na maiwasan ang pagbaha. Matatandaan na iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapalakas ng programa bago pa man magsimula ang tag-ulan. Express Balita. Express Balita. Hinimok ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan na pumilos agad sa oras na makatanggap ng impormasyon tungkol sa posibleng sakuna. Ayon sa DILG, hindi sapat ang pagkakaroon ng babala kung hindi ito agad maisasalin sa konkretong paghahanda at aksyon sa mga komunidad. Kabilang sa pangunahing gabay ng ahensya ang Operation Listo na nagtuturo sa mga LGU kung paano magsagawa ng risk assessment, magbigay ng maagang babala, paglikas ng mga residente at tumugon sa sakuna. Pinalawak na rin ang programa upang tugunan hindi lamang ang bagyo, kundi iba't ibang uri ng panganib na maaaring makaapekto sa mga komunidad. Layunin ng DILG na mapabilis ang pagkilos ng mga LGUs bago pa maging emergency ang isang banta at maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga residente.
1: Express Balita.
0: Mahigpit na minomonitor ng Department of Agriculture o DA ang presyo ng gulay at isda matapos ang sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa DA, maaring pansamantalang tumaas ang presyo ng ilang produkto dahil sa pinsala sa mga taniman, palaisdaan at pagkaantala na paghahatid ng mga produkto sa merkado. Umabot na sa mahigit 1,000,000 piso ang halaga ng pinsala sa high-value crops o mga produktong gulay at iba pang pananim, habang nasa 412 million pesos naman ang pinsala sa fisheries sector. Dagdag pa ng Department of Agriculture, nakadadagdag sa presyo ng pagkain ng pagtaas ng gasto sa transportasyon dahil sa mahal na fuel at paghina ng piso. Gayunman, sinabi ng DA na sapat ang supply ng bigas sa bansa dahil sa ani at maagang pag-angkat. Samantala, tiniyak naman ng ahensya ang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng pinsala sa mga magsasaka at mga mangingisda.
1: Express Balita.
0: Sa iba pang balita, nakapagpiansa si Vice President Sara Duterte ng kabuuang 360,000 pesos sa Quezon City Regional Trial Court nitong Sabado. Nagbayad siya ng 120,000 pesos para sa bawat isa sa tatlong kaso ng grave threats na isinampa laban sa kanya. Dumating si VP Duterte sa Quezon City Hall of Justice dakong alas 11 ng umaga matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Matapos ang pagbabayad ng piyansa, lumabas ang Vice Presidente sa korte at sinalubong ng kanyang mga taga-suporta bago tuluyang umalis.
1: Express Balita.
0: Nagpahayag si Vice President Sara Duterte ng pangamba sa kanyang kaligtasan habang dumalating sa Quezon City Regional Trial Court noong Sabado. Sa pagpasok sa korte, inalala ni VP Duterte ang pagpaslang kay dating Senador Binigno Ninoy Aquino Jr. sa paliparan at binanggit ang dami ng mga baril sa paligid niya. Sinabi rin ng Vice Presidente na hindi siya ligtas at nangangamba siyang maaaring mapatay anumang oras. Matatandaan na voluntaryong pumunta si VP Duterte sa korte upang magpiansa matapos maglabas ng warrant of arrest kaugnay ng tatlong kaso ng grave threats laban sa kanya kung saan nakapagpiansa siya ng 360,000 pesos para sa tatlong counts ng grave threats.
1: Express Balita.
0: Inareklamo rin ni Vice President Sara Duterte ang umano'y panghaharas ng mga pulis sa lugar kung saan naroon ang kanyang ina at anak kasunod ng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Ayon kay VP Sara Duterte, matagal na umano niyang nararanasan ang panghaharas ng pulis at sinabi niyang hindi siya ligtas kahit saan, kabilang na kapag kasama ang kanyang mga anak. Ipinahayag din ng Vice Presidente ang pangamba sa kanyang buhay at tinanong kung sino ang mananagot sakaling may mangyari sa kanya. Sinabi niyang posibleng palabasing aksidente lamang ang anumang insidenteng maaring mangyari sa kanya sa loob ng kulungan.
1: Express Balita.
0: Wala namang espesyal na pagtrato kay Vice President Sara Duterte nang sumailalim siya sa booking procedure sa Quezon City Regional Trial Court nitong Sabado. Ito ang nilinaw ng kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lim. Aniyan dumaan si VP Duterte sa karaniwang proseso ng korte matapos siyang kusang humarap kaugnay ng warrant of arrest sa tatlong kaso ng grave threats. Nilinaw din ni Lim na hindi kinailangang kunan ng mugshot ang Vice Presidente dahil kusang loob siyang humarap sa korte at hindi sa inaresto ng mga pulis. Matapos ang pagbabayad ng piyansa, iniutos ng QCRTC ang pag-alis ng warrant of arrest at inilabas ang release order para kay VP Sara. Gayunman, sinabi ng kanyang abogado na patuloy nilang haharapin at kokontrahin sa korte ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente.
1: Express Balita.
0: Kinundina naman ni Davao City 2nd District Representative Omar Duterte ang pag-issue ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats. Tinawag ng mambabatas na political harassment ang hakbang at iginit na ginagamit umano ng pamahalaan ng kapangyarihan nito upang patahimikin ang mga kritiko. Ayon kay Congressman Omar Duterte, naranasan din umano ng kanyang lolo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang katulad na paraan ng paggamit ng batas para siraan at gipitin siya. Dahil dito, hinimok niya ang publiko na maging mapagmatsyag sa mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon. Gave ni Omar, ang issue ay hindi lamang tungkol kay Vice President Sara Duterte, kundi maging sa dignidad at kaligtasan ng mga Pilipino.
1: Express Balita.
0: Inamon ni House Prosecutor Terry Ridon si Vice President Sara Duterte na harapin ang mga kaso grave threats laban sa kanya at sagutin ang mga alegasyong isinampa sa korte. Ito ang pahayag ni Ridon matapos questionin ni VP Sara Duterte kung sino ang mananagot sakaling may mangyari sa kanya habang nasa Quezon City Regional Trial Court. Hinimok ni Ridon ang Vice Presidente na gamitin ang legal na proseso upang ihayag ng kanyang depensa sa halip na maglabas ng mga pangamba tungkol sa kanyang kaligtasan. Nauna nang sinabi ni VP Duterte na wala siyang tiwala sa korte at pulisya at nangamba siyang maaring may mangyaring masama sa kanya at sa kanyang pamilya.
1: Express Maya.
0: Tiniyak ng Malacanang na ginagampanan ng Philippine National Police o PNP ang tungkulin nito ayon sa batas at walang kinikilingan o halong politika. Ito ang pahayag ng palasyo matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na nakaramdam siya ng panganib matapos magpunta ang mga pulis sa kinaroroonan ng kanyang mga anak kasunod ng arrest warrant na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court laban sa kanya. Ayon sa Malacanang, maaring idulog sa legal na paraan ang anumang reklamo laban sa mga pulis sa halip na magbato ng mga paratang na walang sapat na batayan. Samantala, sinabi ng PNP na wala pa itong natatanggap na formal na ulat mula sa Vice Presidente tungkol sa umunay banta sa kanyang buhay o sa kanyang pamilya. Wala rin umanong na-monitor ang PNP na beripikadong banta laban kay VP Duterte o sa kanyang pamilya. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr. na bukas ang kanilang tanggapan sa pagtanggap ng anumang dokumento o ulat upang masuri at mapatunayan ang mga iniulat na banta.
1: Express Maya. Express Maya.
0: Hindi na ihaharap ng House Prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sina Colonel Raymond Dante La Chica, Colonel Dennis Nolasco at Ramil Madriaga bilang mga testigo. Ayon sa prosecution team na ang mga naunang testimonya at ebidensyang iniharap para suportahan ang alegasyon ng maling paggamit, maling paglalaan at irregular na liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds. Kabilang sa mga naunang testigo si DepEd official Edward Fajarda na nagsabing iniutos sa kanya ni VP Duterte na i-turnover kay Nolasco ang 112.5 million pesos na confidential funds. Samantala, sinabi ng dating aide na si Madriaga na siya mismo ang humawak at namahagi ng 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022, ngunit itinanggi ni VP Duterte ang kanyang mga aligasyon. Ipagpapatuloy ng prosecution ang impresentasyon ng ebidensya sa pamamagitan ng limang iba pang testigo sa pagdinig ng Senado mula September 7 hanggang September 9. Target ng House Prosecution matapos sa September 9 ang presentasyon nito sa unang impeachment article na may kaugnayan sa umanay maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds. Binalaan ng House Prosecutor ang Armed Forces of the Philippines sa lumalaking operasyon ng mga dayuhang grupo na umano'y gumagamit ng mga kontrobersya sa bansa para impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Ace Barbers, kabilang sa mga isyong ginagamit sa ganitong operasyon ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa flood control projects controversy at ang Sangiya Steel issue. Sinabi ni Barbers na maaaring samantalahin ng mga dayuhang grupo ang mga tunay na issue para magpakalat ng maling impormasyon at lalong hatiin ang mga Pilipino. Tinawag din niyang narrative laundering ang paraan kung saan inuulit ang isang mensahe mula sa international source sa pamamagitan ng mga social media account, influencer at mga pahinang tila independent. Dahil dito, hinikayat ni Barbers ang publiko na suriin ang orihinal na ebidensya at huwag basta maniwala sa mga post, meme, edited video at personal na pag-atake na kumakalat online. Binigyan din ni Barbers na ang layunin ng ganitong operasyon ay maaring hindi lamang kumbinsihin ang mga Pilipino sa isang panig, kundi sirain ang tiwala nila sa isa't isa at sa mga institusyon sa bansa.
1: Express Maya. Express Maya.
0: Inilaan sa panukalang 2027 national budget ang mas mataas na pondo para sa Department of Education, kabilang ang salary increase, teaching allowance at career advancement para sa mga pampublikong guro. Ayon sa Department of Budget and Management, aabot sa 975.96 billion pesos ang budget ng DepEd sa 2027, mas mataas ng 5.11% kumpara ngayong taon. Sa ilalim ng salary adjustment para sa government employees, tataas sa 33,387 pesos ang buwan ng basic salary ng teacher, 1 mula sa 31,705 pesos ngayong taon. May 12.9 billion pesos din para sa career advancement na inaasahang magbibigay ng promotion o reclassification sa mahigit 135,000 teaching positions. Mananatili naman ang 10,000 pesos na taunang teaching allowance bukod sa karagdagang pondo para sa medical assistance, hardship allowance, training at mahigit 2,000 pesos sa bagong posisyon o mahigit 2,000 na bagong posisyon sa DepEd.
1: Express Manila!
0: Pinalalakas ng Philippine National Police ang koordinasyon nito sa militar, lokal na pamahalaan at mga grupo sa peace process upang mapanatili ang kapayapaan sa Mindanao. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narvatez Jr., mahalaga ang maayos na komunikasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Kabilang dito ang insidente noong September 2 sa Lanao del Norte kung saan mapayapang pinahinto ng mga pulis at sundalo ang convoy ng mahigit 100 armadong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Pinabalik sa Lanao del Sur ang mga armadong miyembro dahil bawal silang magdala ng baril sa naturang pagbiyahe habang pinayagang magpatuloy ang mga sasakyang may mga sibilyan. Sinabi ng AFP na maayos na nalutas ang insidente sa pamamagitan ng dialogo at umiiral na peace mechanisms. Tiniyak naman ng militar na magpapatuloy ang koordinasyon sa PNP, Commissional Elections at iba pang ahensya upang mapanatili ang seguridad at kaayusan para sa 2026 BARM Parliamentary Elections.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid po sa inyo ng Santone Gold Coffee Mix. Dalawang katao ang matagumpay na nasabing matagumpay na natagpuang buhay mula sa isang hydropower tunnel sa Nepal mahigit isang linggo matapos ang naganap na glacier flash flood sa lugar. Ayon sa ulat, isinailalim na ang dalawa sa medical treatment matapos mailabas sa tunnel. Sinabi ng Energy Ministry ng Nepal na inaasahang may iba pang mga taong makikitang buhay sa loob ng tunnel matapos marinig ng mga rescuer ang mga boses noong Biyernes. Sa ngayon, hindi bababa sa 1,280 katao ang kumpirmadong nasawi sa Nepal at China, habang mahigit 5,600 ang nawawala sa dalawang bansa.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sabi po sa inyo ng Vision X Plus. Matagumpay na sinimulan ng Far Eastern University ang pagtatanggol sa titulo matapos talunin ang Mapua University sa score na 25-19, 25-22, 25-15 sa Volleyball League Collegiate Challenge sa Mandaluyong City. Nanguna para sa Tamaraw si Miko Espartero na may 14 points, habang nagdagdag naman si team captain Drick Saavedra ng 13 points at 9 digs. Susunod na makakaharap ng FEU ang De La Salle College of St. Benilde ngayong alas 10 ng umaga.
1: Showbiz News.
0: Ang Showbiz News atin po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Isang mahalagang kasaysayan na mapabilang si Broadway icon Lea Salonga sa mga pangalang nagkabit ng Hollywood Walk of Fame sa Los Angeles, California. Si Lea Salonga ang kauna-unahang Filipino na tumanggap ng Hollywood Star, isang pagkilala na ibinigay sa kanyang matagumpay na karera sa teatro, pelikula at musika. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Lea ang kanyang pinagmulan sa Maynila at ang kahalagahan ng representasyon ng mga Pilipino at Asians sa Hollywood. Kumaasa siyang magsilbing inspirasyon ng kanyang pagkilala sa mga batang Pilipino na nangangarap ding makapasok sa industriya ng entertainment. Kabilang sa mga kilalang papel ni Salonga ang Kim sa musical na Miss Saigon at pagkanta para sa mga karakter na sina Jasmine sa Aladdin at Mulan sa Mulan. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng 99.5 XFM News and Current Affairs ngayon pong araw ng Linggo, ika-anim na araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Mga katropa, maging updated sa mga balita, i-follow, like at share ang aming official Facebook page at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres, para sa XFM Express Balita.
1: Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran, ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres Anyos at taga Jansan.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
7: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kinisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
7: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mama Pharmacy, o Princess Dis Buhangin.
1: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: More exciting! More 2026 exciting. Mga katropa sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
1: 97.9. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik, Anna!
4: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 6 y media.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Igala, kumusta og maing buntag? Gikan sa luwak balitaan sa XFM Davao, ani atong Express Balita. O karon, so anong tudling sa atong mga balita?
2: Headlines.
1: Davao Light magpaubos o nagpaubos sa residential rate sa bulan sa Agosto.
2: Headlines.
1: Forest fire sa Pantukan na palong na 7 hektarya ang nadamyos.
2: Headlines.
1: Kadiwa on wheels sa Department of Agriculture 11 nakadawat og positibong tubag.
2: Headlines.
1: Representative Omar Duterte nagpagula og pamahayag sa arrest warrant batok kang BP Sara.
2: Headlines.
1: BP Sara nakapiyansa na sa iyang kasong 3 counts og sa grave threat.
2: Headlines.
1: PNP mitubag sa mga kabalakan ni BP Sara.
2: Headlines.
1: 141 million pesos balor sa marijuana kung cash o marijuana cash na discovery sa NAIA.
2: Headlines.
1: House prosecutors nagpabiling nakapokus sa kaso batok kang BP Sara.
2: Headlines.
1: Mga residente sa Nepal nagamit o makeshift zipline human sa flash floods.
2: Headlines.
1: O haze dala sa Indonesian fires nakapikto sa Southeast Asia.
2: Headlines. Express Balita.
1: Igala, kumusta og maayong buntag gikan sa luwak balitaan sa XFM Davao. Kini ang atong Express Balita.
2: Express Balita.
1: Ningad lang Domingo mga katropa, pitsa noy bina sa bulan sa Setyembre tuig 2026 og kini inyong tigbalita Marvin Pineda.
2: Express Balita.
1: Atong oras mga katropa, alas 6:32 og karon sa detalye sa atong mga balita.
2: Express Balita.
1: Mipaubos og 0.19 pesos kada kilowatt hour ang Davao Light and Power Company sa residential electricity rate niini alang sa billing period sa Agosto ngadto sa bulan sa Setyembre. Tungod niini, ang kinatibuk ang residential rate migunod ngadto sa 12 pesos and 90 centavos kada kilowatt hour kumpara kini sa miaging billing cycle. Sumala sa kumpanya, ang paghunhod sa rate may kalabutan kini sa ubos nga generation o transmission charges na nakaapikto sa kinitibok ang presyo sa kuryente. Lauman nga makahatag kini og gamay nga kahupayan sa mga konsumidor, labi na nga sa mga panimalay na apektuhan sa pagsaka sa presyo sa ubang mga palaliton. Parayon usab nga ginamonitor sa Davao Light ang kahimtang sa power supply o mga bayronon aron masiguro ang ligong kapasidad o nga serbisyo sa mga konsumante.
2: Express Balita.
1: At ang oras mga katropa, alas 6:33 na. Huwag kini nga balita giyaton kaninyo sa Santon Plus Gold gama sa 100% extract supplement natural ingredients. Doon ay mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit kini sa Shopee, Lazada o sa mga butika sa inyong mga dapit.
2: Express Balita.
1: Og salay hagpat sa ato mga balita. Gikumpirma sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR 11 na napalong na ang forest fire ng amigo sa Sityo Lanipao, Barangay Araybo, Pantukan, Davao de Oro. Sumala sa DENR, nalsugod ang sunog ni atong Setyembre 2 o nakapikto sa mga bahin sa may Barangay Araybo. Girespondihan kini sa Bureau of Fire Protection o sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Base sa initial drone mapping, pagkabat sa 7 hektarya sa kalasangan, ang nadamyos sa kapin 70 ka mga kahoy nga naapektuhan sa sunog. Nagplano karon ang DENR sa rehabilitasyon sa mong lugar, pinagi sa pagtanom og mga indigenous tree spaces o pagpaligon sa fire prevention measure malikayan ang susamang mga panghitabo.
2: Express Balita.
1: Alas 6:35 na mga katropa. Og masunod nga balita gihatod kaninyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo sa paghimo alang sa mata. Aduna epektibong potin antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makarbaton og glaucoma, katarata, pityriasis o ubang mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit kini sa mga butika. Sa laing bahin, gipahibalo usab sa Department of Agriculture 11 na positibo nga nadawat na ang na positibo ang nadawat nilang feedback gikan sa mga konsumidor sa Metro Manila o Quezon City alang sa Kadiwa on Wheels fruit display o durian tasting activity. Tumong sa programa na ipadaila o mapapalapad ang merkado sa mga prutas gikan sa Mindanao, labi na ang durian o gusto sa mga nagunang produkto sa Davao Region. Dagang mga konsumidor ang nakatilaw o nakapalit sa mga prutas na ginala sa DA-11 isip kabahin sa promosyon sa lokal nga agrikultura. Matod sa ahensya, nakatabang kini sa pagpalig-on sa demand sa mga produkto sa mga mag-uma o negosyante gikan sa riyon. Gilauman nga mapadayon pa ang susamang mga aktibidad aron mas mailhan ang kalidad sa mga produktong agrikultura gikan sa Mindanao.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Atong oras mga katropa, alas 6:36. Kini nga balita gihatod kaninyo sa Santon Vitamin C. Mutabang nato aron mapalambo ang atong immune system aron ang pamilya di magkasakit o magbalipayon, inom og vitamin C, ang alkaline vitamin C nga mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa Pigas bahin, nagpagula o pamahayag si Davao City Sikan District Representative Omar Duterte kalabot sa pagpagawas sa Arendwarat o batok kang Vice President Sara Duterte. Sa iyang pamahayag, giingon ni Congressman Duterte na ang iyang isyo dili lamang mahitungod sa Vice Presidente, dili mahitungod usab sa didigdan sa nasod o kaluwasan sa matag pamilya sa Pilipinas. Nawagan usab siya sa publiko nga tan-awon pag-ayo ang kahimtang o ang kasamtang kahimtang sa nasud o ang mga aksyon na ginahimo karon sa administration. Ang pahayag ni Omar ni gawas uman gimando sa korte ang pagpagawas og warrant of arrest batok ang Duterte sa kasong grave threat. Parayon nga naghatag og suporta ang mga kalyado sa Vice Presidente samtang nagpadayon pa ang legal nga proseso.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:37 na mga katropa. Kini nga balita gihatod kaninyo sa Santon Vital, Santon Plus Gold. Balikayan ang diabetes pinagis pagtumaar sa Santon Plus Gold. Kay dako kanig ikatabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold, support health.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Nagpiansa si Vice President Sara Duterte alang sa three counts sa kasong grave threat na gisangat sa Department of Justice. Atol sa iyang pagpakita sa Quezon City Hall of Justice, giingon ni Duterte nga nakasinati ang iyang pamilya og harassment sukad nga gipagawas ang warrant of arrest batok ngadto kaniya. Gipahayag usab sa Vice Presidente ang iyang kabalaka sa seguridad tungod sa dagang kapulisan nga nagbantay sa mong lugar. Mato niya, wala siya pagsalig sa pipila ka mga personnel na naa sa korte o nahadlok siya alang si ang personal nga kaluwasan. Ikumpirma si ang legal counsel nga humana ang proseso sa pagpiyansa o parayin nilang atubangon ang mga kaso pinaagi sa mga legal nga pamaagi.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Atong oras mga katropa, alas 6:39 na. Kini nga balita gihatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay mangustin, kamunggay o suya. Suliya ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga mupa normal sa papagawas o hormon sa kalawasan. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ubanis pag-inom og Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Sa laing nga bahin, mitubag ang Philippine National Police kung PNP sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte may kalabutan sa iyang seguridad. Sa opisyal nga pamahayag, giingon sa PNP nga ilahang ginatutukan o seryosong gisusi ang mga concern nga giparayag sa Vice Presidente. Matod sa kapulisan, paray nilang ginamonitor ang sitwasyon aron masiguro ang kahapsay o kaluwasan sa tanaman na lambigit sa kaso. Apan sumala sa kapulisan, wala pa sila nadawat ng opisyal nga report gikan kang Duterte kabahin sa giing hulga siyang kinabuhi o sa ihang pamilya. Ipasalig sa ahensya nga andam na silang mutubag sa bisan unsang security concern na mahimong ipahibalo ngadto kanila.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:40 na mga katropa. Kini nga balita gihatod gihapon kaninyo sa Turbo Men Enhancer. Gamita kini 30 minutos usa maglabing-labing kang misis, siguradohang mas mulami o mapalig-on ang iyong relasyon. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee, Lazada o sa mga butika di sa inyong mga dapit. Samtang sa Pikas Bahin.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Na-discovery sa Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang kapin 141 million pesos balor sa gituang marijuana kosh sulod sa walong kagiba ambadonadong mga bagahe. Ang mga malita na discovering puno sa illegal nga droga nga doon ay kinitibok ang gibugaton nga 94.597 kakilo. Uman sa inspeksyon, i-turn over sa Bureau of Customs nga doon sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia ang mga nakumpiska nga mga ebidensya. Prayong ang investigasyon aron mailhan kung kinsa ang tag-iya sa mga bagahe o kung asa gikan usab kini. Kabayan kini sa gipakusgang nga kampanya sa gobyerno batong illegal nga droga o gang smuggling sa mga pantalaan o mga airport din sa atong nasud.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Atong oras mga katropa, alas 6:42 na. Kini nga balita gihatod kaninyo sa Premium D3 ang soft gel capsule nga makatabang og instant energy tungod adto na kini taas nga medium chain triglyceride. Nga kung mosulod sa lawas, modiretso kini sa atay ug mamahimong instant kakusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa seed oil extract. Mapalit kini sa mga butika mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa Pikas Bahin, nagiklaro sa House of Prosecutors o Prosecution Panel na wala sila nakapokus sa pag-ihap sa mga kaso sinado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod sa prosecution, ang ilang prioridad mo ang pagpresentar o ligon nga komprehensibong kaso na makapabarog bisan unsa pang conviction threshold na ipatuman sa impeachment court. Giingon nila nga nagpadayon ang pag-andam sa mga ebidensya o testimonya aron suportaan ang ilang aligasyon. Nagtuosab ang prosecution na ang ilang kalidad sa ebidensya mao'y mas importante kaysa sa pagtan-aw sa posibleng ihap sa suporta sa conviction. Parayon ang impeachment proceeding samtang nagulat sunod ng mga pagdungog diha sa korte.
2: Express Balita. Express Balita.
1: At ang oras mga katropa, alas 6:43 na. Sa Pikas Bahin, napugos ang dusi-dusi ng mga residente sa Nepal sa paggamit og temporaryong zipline aron makatabok sa Trishuli River human maguba sa flash flood ang mga tulay sa lugar. Kapito sa kasimana, sukad igo ang pagbaha nga nagdala og adakong kadaot sa infrastruktura og komunidad. Taas ang pila sa mga residente nga nanginahanglan og paagi aron makalabang o makatabok na makakuha og supply og serbisyo. Daghang mga lugar ang napabiling isolated human sa kadaot sa mga karsada og mga tulay. Parayon ang relief of recovery operation o recovery operation sa Nepal samtang ipangita ang mga permanenteng mga solusyon ang problema sa transportasyon sa mga apektadong komunidad.
2: Express Balita. Express Balita.
1: At ang oras mga katropa, alas 6:44 na. Sa katapos ang bahin sa atong balita, parayon nga mikatag ang haze gikan sa wildfire sa Indonesia og nakapikto kini sa kalidad sa hangin sa Malaysia, Singapore og sa Pilipinas. Sumala sa report, ang baga nga baga nga aso nagdala og kabalaka sa panglawas labi na sa mga adunay sakit sa baga, mga bata og sa mga senior citizen. Pipila ka mga lugar ang katala og pagtaas sa air pollution levels tungod sa pinong particles nga gidala sa aso. Giaghat sa mga health o environmental agency ang publiko na limitahan ang paggawas ug ang pagsulod og face mask kung gikinahanglan. Parin usab ang pagmonitor sa mga otoridad sa kahimtang sa hangin samtang gina-assess sa ang posibleng dugang epekto sa haze dinha sa rehiyon.
2: Express Balita. Express Balita.
1: At ang oras mga katropa, alas 6:45 na. Standby.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
0: XFM Davao.
3: Kamatuoran ang sandigan.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Atong oras, mga katropa, alas 6:46 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Bullseye! Bullseye! Weekend Edition!
2: Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
3: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Bullseye!
1: Igala, kumusta? O gamayng buntag? Welcome pag-usap din sa atong pagpanag-uba ning atong tulumanon ang Bullseye Weekend, mga katropa. Sa ngalan ni katropang Jovit Espanyol, inyong katropa Professor Marvin Pineda, magig-uban kaninyo nining adlaw, mga katropa, adlang Domingo karon. Pitsa 9 na sa bulan sa Setyembre, kailan na lang kaadlaw, mga katropa? Mag-countdown to, no? Nakalimot kong countdown na. Lang, ha? Kailan kaadlaw na lang, mga katropa? O na magpasko, siyempre, kailan na ta sa bulan sa beer, mga katropa? Mag-ihap na ta, o mga adlaw ng hibilin, kung 2026 tama ba? Christmas countdown 2026. Okay! We have 110 days. 110 kaadlaw na lang, mga katropa. O na to, sa ulugon, ang Pasko, December 25, 2026, mga katropa. I hope na naghinam-hinam ng ato mga kaigsuunan karon, no? Alang sa umabot nga pag sa ulog na sab na to, sab kapaskuhan. Siyempre, nakarindot manggod sa Pasko, mga katropa, ang Christmas bonus. Anyway, I hope nga uban karon, doon na mga ginapagpangandam nga ginahimo, preparasyon, no? Alang sa siyempre ang atong pagsugat sa bagong tuig o ang pag-celebrate na to sa kaning Pasko, mga katropa. Alright, good morning sa ato mga katropa nga naminaw karon.
3: Good morning!
1: Morning o kumusta mong tanan, ining adlawa, mga katropa, no? Ito mga padulong na magsimba, I hope nga nakaandam na mo diha ron, ha? Nakailis na mo, nakaligo na mo, or siyempre nakamata na mo, no? Kaya kung ang inyong simba alas 7 sa buntag, ala, murag 10 minutos na lang, mga katropa, inyong papangandam, mabiyaan na mo. No, magsugod ng misa, mga katropa, wa pa mo nakahuman og ligo og wa pa mo kakaon. Isa po di mo kaon, no, kay basta mapasmuan. But anyway, no, mga pilang sa, no, basta importante masudlan ang tiyan. No, siyempre ang atong kape diha, ang atong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Okay, dala way pamahaw, basta masudlan ang tiyan, wa na goods na kayo. Basta no, ka goods, ha, no? Wag ato mga katropa po diya nga naminaw karon, mga katropa, ilabi na kato mga nasa mga probinsya, no, sa mga bukirong bahin. Kumusta po ninyo ang kabuntago nining adlawa? Tugnaw-tugnaw na, no, murag nabati na nato ang katugnaw dala sa kaning habagat, no, kay amihan ba ang ano ang December, amihan ba? Padulong na ang amihan, mga katropa, ang gikan hangin gikan sa amihanan. Na siyempre pag amihan, bugnaw-bugnaw na gamay, no? And I hope nga manindot ang atong panahon sa musunod ng mga adlaw, mga katropa. But speaking of panahon, murag nagtatalagsik, tutalagsik kaganinang kagabiin, no? I don't know, kay pagawas na ako, murag basa, magamay ang dalan. Abot lang sa inyo, kung basa ba?
4: Pino ka!
1: Okay, basa! Ang dalan! Diba? But sa mga week diha o mga baga, mga katropa, na may kagsuunan na ito ng mga sabay term, gumita na ito, comorbidities, mga dunay mga hubak, no? Dili maayo ang atong hangin karon panahon na, mga katropa, tungod sa haze, no? Haze ka nang sabay binasaya sa haze.
4: Pino ka!
1: Basta mo na, no? Kanang magsunog, good mo, good? Di ba? Pag sundog mo, mga abo-abo, mga iyan na. Wala ka rin naglupad-lupad sa kawanangan, mga katropa. Imported na, no?
4: Pinawa!
1: Oh, imported na. Gika na sa Indonesia. Hindi ba nakulitahon ka tramang katropang Royce? Sunod na ako sa among parador kay nako yung handumanan, gikan sa Lengnasod.
4: Pinawa!
1: Nag-collecta diha ang mga imported nga mga produkto gikan sa Lengnasod. Dala, kulitahan ninyo ng haze nga naglupad-lupad karon sa kawanangan. Kay gikan nag-Indonesia.
4: Pinawa!
1: Tungod ka na sa forest fire nga nitabo dito sa Indonesia, mga katropa. But ay mo kumpiyansa, ana. No, ilabi na itong dunay mga sakit sa baga. Na! Ako katong ni aging gabiin, ni gawas ko. Ah, nag-ubo-ubo, gugo, pagkahuman, mga katropa. No? Kaya grabe ka, lain siya sa tutunlan. Ilabi na kung doon na kay mga ubo-ubo. Ito mga digilipang hubak, no? Wala nga, kumahimo, mga katropa, pagsuot mong face mask, ilisod kayo, no? Magkasakit, tag di oras, tungkol na lang nahitabo dito sa laing nasod, mga katropa. At pinakamaayo diya, kung gabi eh, or isang adlaw, nga, wala may buhaton, pag-stay na lang musunod sa inyong balay. No? Pundo musunod sa inyong balay, di mo magawas. Kaya lisod na magkasakita ang anak, mga katropa. At ang oras, mga katropa, alas 6:53 na. At unang hatagan o pagtagad ang atong mga kaigsuunan nga nagtanaw pinagi sa atong Facebook Live. Anayop nga na yung mga tanaw po ginagmay. At least matagan po na ito o pagtagad, mga katropa.

0: Good morning!
1: Morning ni mo diyan sa Sir Romel Romulo. I hope na naminaw ka karon, oh. Pagtimbaya, gikan kay Sir Randy Arciaga Santisas, mga katropa.
0: Good morning!
1: Right, sa tanang pulgon, na nagpaabot sa ilang mga mensahe, naminaw, nga wala nila gipaabot ilang mensahe din sa atong Facebook page, mga katropa. Alright, good morning ninyo tanan. May buntag, og maayo ang buntag alang kaninyo.
0: Good morning.
1: Right, sa uban pa mga katropa nga naminaw, syempre pwede sa magpadala sa inyo mga mensahe pinagi sa atong hotline, no? Ang atong hotline hot na hot, no? Sa to. Ang atong smart number 0969 333-0537 o atong globe number 0966-308-6675, mga katropa. Pwede ninyo ipadala inyong mga mensahe diyan atong hatagan o pagtagad, no? Pinagi sa itong mga hotline. Sumbong ba na? O doon na ba mo ipaabot mga katropa ang mga mensahe? Importante nga mga mensahe. Siyempre, atong kanatagan o pagtagad, mga katropa. Paabot ka na sa itong hotline. Atong hatagan o pagtagad. O, siyempre, kini nga balita gihapon nga ninyo sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Feeling drained at work? Luya ba mo, mga katropa, sa inyong trabaho? It's time to a coffee break that's not more than a wake you up. Santon Plus Coffee Mix. It's a pack of big mangosteen, sea acid, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. Ang tulog ang mga benepisyo niini, mga katropa. Fight fatigue and boost natural energy. Enhance focus and mental clarity. Support daily wellness for a busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing in all in one cup. Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Tangan ninyo ang musunod nga Santon Gold Coffee Mix. Available kini, o siyempre available na kini sa mga nag-una ang butika, parmasya o mga drugstore, siyempre o sa Yes to Health Clinic Nationwide, mga katropa. Tingin ninyo, suwayin ninyo kay ano dyan siya, no? Kanang nindot dyan siya ng kape, mga katropa. Okay. Dako kini ikutabang, di lang kaninyo, o siyempre sa inyo hang tibok panay. Kaya hindi naman ikaw ang mag-inom o kape, di sa inyong balay. Kamuman, no? Ng mga members, pamilya, mga katropa, ang makatungaran, ang makainom ni atong kinaham o paborito ng kape, ang atong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. At ang oras, mga katropa, alas 6:57 na. Niyatotood, mga katropa, no, sa atong pagbalik doon na kita yung mga hiskutanan. I don't know kung makonsidera ba nato ning good news o bad news. Although, ibalita na ito kaganina na ang Double Light and Power Company nagpatuman o rollback, no, sa singil sa kuryente sa miaging bulan sa Agosto, no? At least, no, na minus-minusan ang palasanon sa atong mga kaigsuunan, ilabi na katong mga, siyempre, mga ginang sa Panimalay, no? Sila mo dito'y nagasagubang sa mga problema sa Panimalay o mga negosyo, siyempre, no? Kaya nagagamit patag kuryente. Ipahibalo sa Double Light and Power Company na doon ay pagkunod. But kini, ang pinaka-worst, mga katropa, na murag, siyempre, bahad ba ni, no? Bahad sa Double Light. Nagkaroon umaabot, no? Possibly, no? Doon ay ipatuman nga rotating o pag-brown out, no? Sa mga pipila kadapit nga ginaservisyon sa Double Light. Ang rason ini, mga katropa, tungkol sa pagkulang sa supply sa kuryente sa Mindanao. Mindabo naman ang pagsulat na ako. Mindanao. Kabalo mo karon sa Visayas, mga katropa. Grabe na ang ilahang na-experience dito nga kaning shortage sa supply sa kuryente, no? Kana atong giampo, mga katropa, nga dili punta makasinati din sa Mindanao. Oh, and I hope, mga katropa, kay di lalipod nga nasinati na to kaniadto, no, katong kinumdum ba mo ato nga sige tag rotating brown out nang lamit na kanaw ni mug TV ba, lamit na kay paminaw og XFM, minaw kag kana mga programa sa XFM nga makulit na og ka brown out, no, kay naka-schedule sa inyo ang rotating brown out, lamit na imong hagok-hagok sa gabi kay kapoy kasi mong trabaho niya, makalit ang kapalong imong electric fan, imong aircon, ang sabay imong pabugnaw di sulod sa imong balay. Di ba? Muna yung pinaka-worst, mga katropa. No? Di gapon sa ligan ko. Ano, may solar? Di gapon sa ligan ang solar, mga katropa. Di makapaandar o ba solar o electric fan, no? Kung doon na may makapaandar, pero malubat man dayon. No? Muna mga posible na ito nga may experience, mga katropa, sa umabot. Sumala pa sa gibutyag sa Double Light and Power Company. Samtang ikaduha itong hisgutanan, mga katropa, no? Si Vice President Sara Duterte na kapiansa na taon sa kaso ng iyong gatubang, mga katropa, man kinigipagawasan o warrant o pare sa korte, mga katropa. Ang gipaabot sa karaghanan,

0: Shot! Wa, yun, mga katropa, no? Abi siguro nilag, maisahan nila sa BP Sara, mga katropa. No? Actually, ang purpose ato, no? File nilag kaso sa BP Sara para makita nila nga gipusasan, gimugshot, and then gamitin nila as propaganda, no? Gingon nga, abugada, pabaya na si BP Sara, mga katropa. Nandiyan na palibutan po na og mga dikalibre yung mga abugada. Siyempre, kabulo po na pasikot-sikot sa balaod. No? Oo mo nga, magpamugshot na siya, magpapusas. Siyempre, respeto nila po kay siya isang pinakataas o siya ang ikaduha nga doon ay pinakataas nga posisyon sa gobyerno sa atong nasod, mga katropa, no? Siguro so, respeto na lang po. Kaya ito mga iskutanan, mga katropa, sa atong pagbalik din sa atong programa ang Bullseye Weekend. Bullseye! Samtang atong oras, alas 7, standby.
1: XFM. Klarit sana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: XFM. XFM.
2: Klarit sana.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, cease the pain, relief na maaasahan.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting.
3: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
4: Kaklarek sana.
2: Exciting! Pusay!
5: Atong oras, mga katropa, alas 6, o alas 7, 6 na mga katropa.
6: Bullseye Weekend Edition.
5: Oh, siyempre, kining programa giyatod gayapon kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervous ka na ba tungkol sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, mangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makapanervyos tungod kay ang natural sulo, ang sulod niini. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga dunay mangosteen, kamunggay og soybeans. Ang kape nga walay side effects. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. O kapila sa pag-inom og healthy nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa.
6: Bullseye Weekend Edition.
5: Alright, dire ta maglangan mga katropa. Dini kita sa atong unang hiskutanan na may kalabutan aning gibahad karon sa Double Light and Power Company mga katropa nga dunay mahitabo nga mga brand out tungod sa pagkulang sa supply sa kuryente dini sa Mindanao. Maedit pa na katropang Royce. Sorry, nakalimot kong butang Mindavon naman ako na butang noon. Sige, Mindanao. Right. Muna giingon sa Double Light mga katropa. No? Ingon pa nila, ang Mindanao karon o ang Mindanao Power Grid, nakasinati na po og kanang nipis nga kondisyon o nipis nga supply sa kondisyon sa kuryente. No? Kini ang gibutya karon sa Double Light and Power Company or DLPC mga katropa. Og samtang nadungog nila or while ongoing pa ang monitoring mga katropa sa nahitabo karon nga kining pagnihit supplies kuryente, para ano usab ang ginahimo nga monitoring sa Double Light agig pagpahanda mo sab sa aning umaabot nga gitawag nilang supply imbalance, no, sa tanan nga ilang giserbisyuhan dinhi sa Mindanao particular mga katropa. Subay pa sa gipagula nga update o latest advisory sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP mga katropa ni atong Biyernes, no. Ilaom na karon sa red alert ang red alert alauna sa hapon hangtod alas 9 sa gabi og yellow alert nga nakaschedule sa alas 10 sa buntag hangtod sa alauna sa hapon. Og magpadayon kini hantod alas 9 sa gabi og alas 10 sa hapon. Pasabot anang mga code nila mga katropa or mga alert level nila mga katropa, doon na dyoy ka ng pagkulang, no, or kabalaka or posibleng mahitabo nga pag kulang sa supply sa kuryente sa tanan nga ginaservisyuhan sa National Mindanao Grid mga katropa. Ang grid capacity available mga katropa subay pa sa gihatag sa National Grid Corporation of the Philippines, 2,549 megawatt itandi kini sa ilang projected nga demand ilabi na sa peak hour na 2,592, no, sure tag almost pila may difference sa 49 og 52 mga katropa, 50 mga almost 40 something, no, almost something 50 mga katropa ang ikulang supply mga katropa ilabi na sa panahon sa peak season mga katropa.
6: Bullseye Weekend Edition.
5: Sumala pa naman no, yung mga gibutyag sa National Grid Corporation of the Philippines mga katropa, but base sa ilang gipresentar, no, nga pag kunhod, no, pag ubos sa megawatt, no, ilabi na sa peak season o peak hour mga katropa, ana sa 43, mo tigiyon ako kanina, 43 megawatt during the projected peak hours. Katumagay pa-mention na ako ganina, ilabi na kung gineklara nila ilaom sa red alert status mga katropa. Alauna sa hapon, hantod alas 9 sa gabi. Kaya mo magyo na ting-init, ting-gamit sa mga makinaryas, no, ting-builo sa supply demand sa kuryente, mo magyo na gikonsidera nila nga peak hours mga katropa. Alright. Ang tight supply, tungod kini sa unavailability of some generation unit, while electricity in demand remain high. ang gibutyag pa sa Double Light mga katropa, ila karong gi-activate ang ilahang mga parengkamot aron ma-minimize no ang epektong hatod nini ngadto sa mga konsumante ilabi na diha sa mga nanginhanglan o mas daghan pa nga supply sa kuryente mga katropa sa tanan nga ilahang giserbisyuhan. But ang giingon sa Double Light and Power Company mga katropa, ang power interruption magpadayon nga mas sinati sa ubang mga dapit, but ilang ginapaning kamutan nga ma-minimize nila or ma-manage nila ang sitwasyon, no? Lisod pod nga pasagdan lang pod, ilabi na nga dili lalim, no, pag wala mahatagan og supply. Ngano ginatagan natong pagtagad mga katropa, ha? Kay almost all tanan sa ato mga kalihukan mga katropa, ilabi na din sa syudad nga bahin, nag-rely yun ta sa kuryente. Pagpa-charge sa atong cellphone, pagpa-andar sa atong mga makinaryas, pagpa-andar sa atong mga gamit sa balay, sa eskwilahan man, sa negosyo, sa even sa transportation, no, gagamit ang kuryente. Tanang matang, nagagamit ang kuryente. Pagka na ang maapikto ka na ito, mga katropa, na domino effect, no? Kumaga damay-damay na tanan. Nakinumdum ko ito kanina ito mga katropa nga nakasinati gapon ta og mga susamang inganing nga mga experience, no? Nga doon ay mga rotating burnout, ang kuryente, tag-upat na ka-oras pandaron, after ana, mo burnout na po og lima ka-oras. Kumbaga, katong nga higayon mga katropa, ma-experience na ito nga murag dili jud normal, no? Ang sitwasyon mga katropa. Tungod kay, mo lagi na, sa akong giingon, kita tana nag-rely sa kuryente. Kita tana nag-salid sa kuryente. Pagka na mahitabo mga katropa, doon ay mapiktuhan giana, no? Ang mga negosyo, siyempre, no? Mga gabaligya o kanang mga frozen product. Kasi may tamo sa ilang mga produkto, mga daot, sunod sa refrigerator. Kaya ang nahitabo ka niya ito, upat kaadlaw ang andar sa kuryente, unom or lima kaadlaw po nga mapalong. Kasi may tabo sa ilang mga frozen product, muna akong ginapang butyag, no? Doon na po yung mga negosyo, mga katropa, nga kinangla nila nga mugamit o kuryente, no? Ilabi na mga tindahan, no? Mga dagkong malls. Kaya pag once nga igang kayo na yung mall, mga katropa, wa na yung customer nga musunod, anak, kaysa ganaan musunod nga perting igang nga, di ba? Malay kaparat mga katropa. And then, I hope, no? And then, kung magsalig po sila sa generator, mga katropa, kayo, I know, nga ba, naman yung mga generator, di gapon enough, di sakto. Ilami na karoon, perting mahala sa krudo o gasolina, di ba? Mas mahal pa ang imong mabayaran sa pagpalit nimo og krudo o gasolina para sa generator rather than sa imong mabayaran sa kuryente. Mo na pinakapait, no? Di ta gusto mga katropa nga musubli na kana ang mapanghitabo. And I hope, no, I challenge the government, I challenge the grid mismo, no, og ang atong Department of Agriculture, Department of Energy nga hatagan nila og pagtagad kining maong ma-experience nato sa moabot. Kaya ang Bisayas karon mga katropa, grabe na ang ilahang crisis karon na tagamtaman tungod sa kining pagnihit sa supply sa kuryente sa pagkakaron mga katropa. Medyo dako ning Mindanao ang ginaservisyuhan sa National Grid Corporation of the Philippines, ilabi na din sa Mindanao, almost the entire Mindanao mga katropa, no? Different power company and different power cooperative ang ilang giservisyuhan diya sa may South Cotabato, Sarangani, General Santos City, Coronadal o gumpa pa mga lugar mga katropa, no? Kung kana nga mga syudad, mga lugar nga akong ipang-mention, mga dagko po na o mga sentro po na sa negosyo, turismo o sa tanang mga sektor mga katropa nga nagasalig gihapon sa kuryente. Kung kana sila ang maapiktuhan, syempre damay-damay na tanan mga katropa. Kana atong gipang ampo o gihinaot mga katropa o syempre, no, doon ay paningkamot usab gikan sa atong gobyerno nga ma-address ni siyang problema mga katropa. No, ang Visayas karon until now, wala pa dyan kayo naka-aginod, no? Wala pa naka-survive until now na experience paghihapon nila mga katropa ang pagnihit sa supply sa kuryente sa kasamtangan. Siyempre, din sa Mindanao, atong ginaot, pinag-isab sa, sige, panawagan na to, no? And, siyempre, atong giauhag po ang atong mga nagariang ahinsa sa gobyerno nga mahatagan kini og aksyon mga katropa tungod kay dili lalim, no, nga maka sinati ta og pagkulang sa enerhiya. Murag wala tao mga katropa, no? Pag wala kay energy sa imong lawas, siyempre, ang sumitabo nimo, magluya ka, no? Ingana po ng usa ka lugar, ingana po ng usa ka nasud, usa ka syudad. Pag wala is enerhiya mga katropa, di jud pa, di jud ano, no, di jud makasugakon, di makasurvive. Siyempre, kailangan nyo nato og energy. Di po tapos hindi magsalig lang kanunay sa atong mga generator kay medyo mahal po ang expenses kung generator atong gamiton og di po makalahutay ang generator mga katrupa. Atong naandan na ang supply sa kuryente gikan sa atong grid padulong nga to sa mga distributor kung sa atong usual nato nga ginagamit mga katrupa. I hope na dili mapurnada mga katrupa. No? Pinagi ni ining pagkulang sa kuryente, no? Yon pa nila, ang double light mo'y naghataw o kahayag, no? Sa mga Katoliko, kung muagi daw ka sa may San Pedro Cathedral, stakbayan sa Davao, mga katropa, ang mga Katoliko, mag-sign of cross. Kung muagi na po daw ka sa buhatan sa double light, ang mga Katoliko, mag-sign of cross. Kaya nga naman, kaya ang double light daw mo naghatag o kahayag.
4: Pinawa!
5: Medyo na, mga katropa, pero kinuod na siya, no? Kaya kung wala tayo kuryente, mga katropa, wala tayo enerhiya, magliso jud ta, no? Ug syempre atong aghawag pod sa mga konsumante atong mga kaigsoonan nga naminaw karon samtang atong nasinati ning moong pagnihit sa supply magadaginot pod siguro ta, no? Kay every time nga gapatuyang tagamit sa kuryente nagataas ang peak, no? Syempre mapurnada pod tong mas nanginhanglan pag yod. Kung naamo sa inyo mga balay kung nagpaandar mog TV nya wa ninyo gitan-aw. Ay, nanyo, pander na, palungan na lang yun.
4: Pinawa!
5: Pinawa, no? Pander o TV, niya, naghigay-gay lang sa sopa niya, nagtanaw cellphone.
4: Pinawa!
5: Kanda kong ginuang yun, no? Masa ba yung gitanaw, ang TV o ang cellphone? Napayo ba, napander o aircon, napander po electric fan? Panderon ang sound sa kwarto, biyaan, nakalak ang kwarto.
4: Pinawa!
5: Diba? Sabay, ano, ana? Napayo ba, kay? Sige lang panirado ang kwarto. Di mo gawas-gawas kwarto. Pindi ko abrihan ang bintana. O niya si Pander og suga.
4: Pinuang!
5: Ha? Kung yung pinuang, muna nga, siyempre, sa ang problema mga katropa, dali lang na masulbad kung kita tanan, doon ay pagsuporta. No? Dili lang tanan, isalig nato sa gobyerno ang atong na-experience nga nihit. Kay bisag, unsan to pa rin kamot, pila pa ka mga planta atong tukoron mga katropa, kung kita mismo sa atong gagalingon, sa atong mga panimalay, di po tamo tabang mo suporta mga katropa, useless nga po ng panawagan. No? O siyempre, manukad yun sa ato ang mga katropa. Practice na mo sa pagpalong o suga sa inyong balay. No? Kung kaya ninyo dili ibilar ang kuryente, ilabilan sa inyong kwarto, ipalungan na. Pero kung tanaan ninyo nga ay dagam mo kawatan sa mong balay, ay na po na, isacrifice ninyo po ang inyong seguridad tungod kay nagdaginot mo. No? May ala ba? No? Inyong mga electric fan, ibutang saksak kung wala nagamit. Then ang inyong rice cooker, pag humana nagluto mga katropa, ibta na yun, no? Ayun, nagpanugaya niya. Kaya the more nga nagasaksak na mga katropa, the more nga nagkakao na siya og kuryente, no? Katong kaya pa magkuso sa inyong mga labhunon, kaya wala mo mga trabaho, kuso lang sa, no? Alas po gamit og washing machine. Kunya na lang gamita kung karang kapoy na giyod mo. Kasi na maghigda-igda niya, huwag mo'y ginubuhat, magkusok na sa amo sa inyo mga labunon, mga katropa. No? Una niya pinakasimple na ito nga mabuhat, mga katropa. Samtang, gapadulong ang ginatawag na ito nga, posibly, no? Posibly. Di pa na ito makaingon nga, mono yun ni, but posibly, nga makasinati kita o ga krisis enerhiya din sa Mindanao, mga katropa. Ubay-ubay, dako po ni Mindanao. Siyempre, kung kita tanan, muduyog, musuporta mga katropa sa panawagan, o kitang tanan mga taga Mindanao, mupraktis sa mga pamaagi aron makadanginot sa paggamit og kuryente, kana siguro, malikaya na nato, no? Nga, kung doon na may gamay pagnihit sa supply, at least, tolerable o kaila itong control nato mga katropa. Simple lang kana nga mga panawagan, simple lang kana nga mga practice, pero dako na nag-ikatabang o dako na nag-suporta mga katropa, ilabi na ka nato mga katropa, no? May mananginanglan pa o kuryente. Kung kita nanginanglan, dili kayo na to, di pa kayo kinanglan pa nato ang kuryente, mas nanginanglan ka itong uban, no? Nga mga negosyo, nga di yun sila maka-operate kung wala kuryente. Kumbaga, ihatag lang sa nato sa ilaha ang kuryente nga kaya pa nato isakripisyo diya sa itong tagsa-tagsa ka mga panimalay mga katropa. Alright, atong oras, alas 6, alas 7, 19 na mga katropa. No, siyempre nga pahimang no, siyempre dako na nagtabang mga katropa. Kining oras, gatod kaninyo sa Santon Vitamin C. Bukot abang ka na to, aron mas mapalambo pa ang atong immune system, aron ang pamilya di magkasakit o magmalipayon, inom o Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Mapalit kini sa mga butika o sa mga naawa na mapalit kini sa mga nagunang butika nationwide mga katropa. Sa atong pagbalik mga katropa, nadirisgutanan ang atong isgutan, no? May kalabutan atong pagpiansa ni Vice President Sara Duterte sa kasong Ghetto Bang, no, sa korte mga katropa, okay, doon na siya warrant of arrest. Kana, uguban pa sa itong pagbalik, din sa itong programang Bullseye Weekend, atong oras, alas 7:20, standby.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by...
7: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
8: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
11: M2C Graphics, Davao.

0: Baklarek sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug miligon pa jud kini.
11: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muri, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa farm.

0: 1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha. Para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
2: Kaklarex, sana!
3: Exciting! Bullseye!
4: Bullseye! Weekend Edition!
5: Atong oras, alas 7:29 mga katropa. Balik ta rin sa atong programang Bullseye Weekend.
4: Bullseye!
5: Siyempre, kini kabalita, giyatod kaninyo sa Santon Plus Gold. Adunay mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound, akong tabang aron ipagawa sa mga free radicals o toxin sa lawas. Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika sa inyong mga dapit. Oy, ato ipaybalo de ato mga katropa nga naminaw karon, no? Karong adlaw, September 6, mga katropa, adlang Domingo, September 6, 2026, ang Y2H, doon ay ipay gayon nga Y2H mini caravan, di ipay gayon sa may Bliss Cover Court, Barangay Bago Aplaya, Dakbayan sa Davao, mga katropa. No? Doon ay libre nga health check-up o consultation, alang nga to sa itong mga katropa nga naminaw karon diyan, no? Mga katropa na to nga nagsuporta sa XFM o sa Yes to Health. Ako balik ko na, karong adlaw, September 6, 2026, adlang Domingo, doon na tayo ipahigayon nga Yes to Health mini caravan diya sa may Bliss Covered Court, Barangay Bago Aplaya, Dakbayan sa Davao. I think unang alauna sa hapon, no? Right? Doon na tayo libre o free taste sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. At least matilawan ninyo unsa ang lami sa atong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Siyempre, doon na sa tayo free terahertz therapy. Doon na sa tayo health and wellness information. Discounted price alang sa mga Yes to Health product kung gusto ninyo mupalit, mga katropa. O naasad tayo palipay bugas o premyo alang sa question and answer after sa health lecture, mga katropa. Kung balikon, karong adlawa, September 6, 2026, adlaw Domingo, alauna sa hapon, no? Diya sa may Barangay Bago Aplaya Covered Court sa may Bliss, mga katropa. Doon natin ipahigayon nga Y2H mini caravan. Balikon, September 6, 2026, adang Domingo, alang sa Yes to Health mini caravan sa may Bliss Covered Court, Barangay Bago Aplaya, Davao City. Libreng health and check-up and consultation. Doon natin tayo free taste sa Santon Gold Coffee Mix, free terahertz therapy, health and wellness information, discounted price sa mga Yes to Health product, huwag doon sa tayo pahalipay nga bugas o premyo sa question and answer human sa health lecture. Bosa mga katropa, kita-kits taninyo diha, magkita-kita taninyo diha ang napita sa may Bago Aplaya Barangay, Bago Aplaya Covered Court sa barangay, sa may Bliss, mga katropa. Bliss Covered Court sa may Bago Aplaya. Alright, ayun ninyo si Piata. Ayun niya karang alauna sa hapon. Magkita-kita taninyo, mga katropa. At ang oras, alas 7:32 na.
4: Bullseye Weekend Edition.
5: Okay, dito maglangan, mga katropa. Dinig kita sa atong ikaduhang hiskutanan. Tungod kay si BP Sara kagahapon, mga katropa. Kagahapon ba? Yes, kagahapon. Nakakapiyansa na human sa gipakalaugan kini og warrant of arrest sa korte, mga katropa. But una ang tanan, no? Akong gamiton ang gigamit nga pulong ni Attorney Salvador Panilo, mga katropa. Unsa ba'y nakita nila na mga irregularidad, no? Mga illegal na aksyon, mga katropa, sa korte, in particular, mga katropa, no? Sa nahitabo, mga katropa, ngadto kang BP Sara. Ang ayan ba nga ang ayan ba nga pakanaugan o warrant of arrest si BP Sara? Maraming mga pangutan na, mga katropa. Kaya lang ha. Akong basahon ang naimong pamahayag ni Attorney Salvador Panilo, mga katropa, may kalambigitan sa maong pag-aresto kang BP Sara. No? Manay ang giingon sa itong resulti ni Salvador Panilo. Wait lang, mga katropa. Akong ipangutan na. Kaingon pa niya, mga katropa, wala jurisdiction ang korte sa no, no, walay katungod ang korte nga mag-aristo kang Vice President Sara Duterte. Una, tungod kay appeal lakip sa donay immunity nga dili makasuhan mga katropa ang ikaduhang presidente, no? Ang Vice President mga katropa o ikaduha nga dunay pinakataas nga posisyon sa atong nasud. Ikaduha, di po siya pwede filean og kaso kay appeal sa article of impeachment nga gipasaka ngadto sa impeachment court ang kaso nga grave trade nga gipasaka ngadto sa BP sa kay BP Sara. Munay mga pangutana mga katropa, no? Nganong gi kasuhan man siya nga kumbaga madubli kumbaga ingana ba na file ka kaso sa korte nganong i-appeal pa man dito. Muna ang giingon ni Attorney Panilo. Actually, wala na ako nakita, no? Ang pamahayag ni Attorney Panilo. Alright. Muna ang giingon niya mga katropa. Kumalik ko na. Una, appeal sa immunity to file a suit, no? File ang kaso, ang Vice President. Kay impeachable officer man siya. Pasabot mga katropa, kung doon na mo'y ireklamo against sa Vice President, dili ninyo siya kasuhan, di sa korte, but ifaila nimo siya og kasong impeachment, no? Ifaila nimo og impeachment complaint. Maningon, no? Kaya kung imo kasuhan, madubli na. Ifaila pa nimo gi kasuhan pa nimo sa impeachment court, gi kasuhan pa nimo sa regular court. Ngana ba? Kumbaga ingon ni Attorney Panilo, nganong ifaila pa man ninyo kaso nga ang kaso na naman dito sa impeachment court. Actually, mo to mga question, no? Pwede daw nila i-challenge ang Korte Suprema sa gihimong decision sa Regional Trial Court dito sa kaning korte sa Quezon City mga katropa nganong dunay kaso nga gipasangat ngadto sa BP Sara kay BP Sara. Undere kaduha ang appeal sa mga gipasaka sa article of impeachment against kang BP Sara is katong kaso nga grave threat nga gipasaka usab karon sa Department of Justice. Manay dapat bantayan mga katropa. No, but anyway, dunay may mananglahi nga panglantaw ang mga abogado mga katropa. May kalabutan ni ini, but speaking of abogado dai mga katropa, no, karong adlaw di ay no ang adlaw sa pagtake og bar exam sa mga nakahuman sa abogasya, no. Atong ingon ani, good luck na lang, no. And I hope nga kung mahimo mong abogado, dili mo mamahimong abogado ani mga abogado karon nga ginagamit lang for the sake of political interest, no. Abogado nga gigamit sa mga politiko para lang protektahan ang ilang interest. What a question sa abogado nga mahimong legal mahimong loyal sa ilahang kliyente, pero kung abogado mga katropa nga nagpagamit og nahimong itoy sa mga politiko mga katropa nga kabalo naman jud sila mali, imuon pa nila magpabendalo sila mga katropa, mo na dako pangutana diha. But anyway, parenta diri mga katropa sa atong hisgotanan, may kalabutan atong pagpiansa kagahapon ni Vice President Sara Duterte. Kagahapon mga katropa, actually ang warrant of arrest gipakanaog, gipaggula, nabaniog mga katropa adlang Biyernes. After ato mga katropa, gipaabot dagang mga media, dagang mga pulis, si matibag ni lihok dayon, no? Para arestuhon si Vice President Sara Duterte. Muna yung mga hungihong ni atong adlang Biyernes mga katropa. But nahuman ang Biyernes mga katropa, walay BP Sara nga mipatim out sa Regional Trial Court sa Quezon City Hall mga katropa. Tagiingon nila nga sabay arestuhon na ba si BP Sara kay siya ni pakita na may warrant of arrest. Matkagahapong adlaw mga katropa, mi gula, no? Siyempre, nakaatang usab dito ang mga media og mipakita si Vice President Sara Duterte ngadto sa Regional Trial Court. Adlang Sabado kagahapon na, remember, adlang Sabado kagahapon, pero may patim out ang BP Sara mga katropa aron mo bayad sa iyang piyansa. But anyway, dili siya, ang iyang kaso is billable. Pwede siya makapiyansa mga katropa. Ang tsurya, ang hungihong base sa mga ginahimo nga propaganda usab sa mga nahimong kalaban usab sa Vice Presidente is makita nila nga ang Vice Presidente mapusasan. Makita nila ang Vice Presidente makamagshot. Nanay mga comment makita na ako sa social media nga asan ba ang magshot ni BP Sara kay gusto ko gawing profile pic. May ana ba, no? Anyway, katungod man ninyo na may mo ana. Pero ano hitabong aghapon mga katropa, walay nahitabong pusas. Tinood niya. Walay nahitabong magshot. Ingon pa nila, ingon pa dai sa kampo ni BP Sara, no need na mamagshot kay nag-submit siya og picture. Actually, ang magshot raman daw required siya kanang bisag masabit kag picture dili dawaton, kung ang imong kaso dili siya billable. Murag ingon sa mga mga legal expert, no? Pwede man ka mag-submit og picture lang limo, mga katropa, kung ang imong kaso is billable. Yang kaso ni BP Sara billable man, therefore gi-allow sa korte, gitugot sa korte nga dili na siya imag-shot dito sa korte, but mo submit lang siya og picture. Mo to yang gihimo, mga katropa. Giatangan sa kadaghanan, ilabi na sa mga kalaban sa BP presidente ang mag-shot, but wa man hitabo kagahapon, mga katropa. Human sa booking dito sa korte, giatagan siya release, mga katropa, o papilis na nagpamatuod nga gilif na ang iyang warrant of arrest tungod kay nakabayad siya og piyansa. By the way, ang iyang kaso is 3 counts of grave threat. Mipiyansa siya og almost 400,000 at 300,000 kay ang matag count nag-amount kini og 120,000 matag count, mga katropa. Nibayad siya dito sa Regional Trial Court Branch 98 bisag weekend, but ingon pa nila bisag weekend na may naka-assign na weekend court, no, nitong higayon na moto siya nakapa piyansa siya, no. Syempre kabalo na iya mo abogado, timing nila weekend. Kay gitunong gani sa korte nga ipagula og weekend para daw dili makapiyansa, kay mamuguni kasagaran, mga katropa, no, na yung mga practice pod sa mga korte nga ipagula ang warrant of arrest every weekend para dili ma-process ang piyansa. Ang usa ka kaning gipakanugan og warrant of arrest, matanggong gyud og duha ka adlaw. Kumbaga, imbis dali ka mapriso sa imong kaso nga billable, makapuyo, makatulog gyud og prisuhan, kay weekend, good Friday ka gipakanugan og warrant of arrest, and then nadakpan ka or ni surrender ka, syempre wa may mulihok sa kaso, mga katropa, kay way trabaho, way opisina ang gobyerno sa weekend. Sabado, Domingo, makatulog yung agprisuhan, and then ma-process imong piyansa pag Lunes na. But good thing, mga katropa, kay siguro na kabalo na mga ang kampo sa BPC presidente, siguro ana, no, nga doon ay naka-assign nga korte every weekend. At least, no, doon na tayo mga imong lison, mga katropa, alang sa ato mga katropa nga naminaw karon, kung maaristo gani mo si Makulang o Friday afternoon, di mo mabala ka. Kaya kung nahitabo kang BP Sara, mga katropa, na doon ay naka-assign nga weekend court, ingnan ninyo yung abogado nga attorney na may weekend court, ganun di mato i-process ang akong piyansa diya para di ko makatulog aning presuhan sa weekend, no? At least karon nakakuha tag mga pagtulunan, mga katropa, sa nahitabo kang BP Sara. Dili rin napasabot nga, mga katropa, nga basta Friday ka mapakalaogan o warrant of arrest, makatulog kag prisuhan do ka adlaw, kay way opisina ang korte, di pa malihok ang imong piyansa. But ang hitabo kang BP Sara, mga katropa, Biyernes ang iyang warrant of arrest, wa sinipakita, pagkasabado na siya, tungod kay nasayot sila nga doon ay week assigned week in court nga mo process ana. Og mo to ni hitabo siya, wa siya na priso, mga katropa. Isahan pagyapon, no? Katawan kay ma. Abi siguro ni nagkanang ang kampo ni BP Sara, mga katropa, is dili mga ordinaryo lang ang mga abogado, no? Siyempre, mga di kalibre po na, no? Siyempre, ang atong BP, mga katropa, di kalibre po na nga abogado. Di po na siya basta-basta nga abogado. Kumbaga, away legal, mga katropa. Pasikot-sikot lang, pakunahay lang, padiskartihay lang. Ito na itabo, mga katropa, no? Kagahapon, nakapiyansa siya, mga katropa. And then, nakahimo na siyang gawas nun. Actually, ang istorya aning korte, actually, mutawag yung gaganina, no? Gi-question ni Attorney Panilo ang legalidad, no, sa pag-aristo. Dagan sila pamaagi nga ginahimo, mga katropa, para lang mapapas sa pananaw nila si Vice President Sara Duterte. Kagahapon, gusto nila nga musakay sa elevator si BP Sara. Pero wala nasugot ang Vice President, mga katropa. Simbako lang, pagsakay ni mong elevator diya, kuyog di mong pulis, simbako lang, maingon nga, ay, nang agaw ng baril ang BP, kaya nabaril, maingana ba, no? Or, mukalit lang kapalo ang elevator. Simbako lang, no? Isabotahin. Simbako lang po, no? Nga, i-claim na niya, ay, na-disgrasya man. Motong, wala yun isakay o elevator ang Vice President. Maro po, no? Wise po ang atong BP Presidente. Ang himo niya, nasa 5th floor ang korte, mga katropa, ang sala sa court, inis agi sa hagdan. Kuyog-kuyog po rito niya. Wala siya nagpa-escort sa mga pulis nga nasa Quezon City, mga katropa. Ingon siya, ayaw kong sumama sa court sa mga pulis. Ayaw kong magsama sa mga pulis samtang naglakad ako sa hagdan. kasi si Ninoy binaril sa hagdan. Wala yung pasabot. Hingi mo mga katropa, ni pakuyog siya mga media. Kaya kung sa mamitabo, at least, na yung mga witness na makakita, no? Ingat pa niya, hinaras nila yung lugar kung saan yung nanay ko at saka yung anak ko. Saan ako pupunta? Mag-bail ako, hindi titigil yung harassment. Hindi ako nag-bail, pupunta ako sa pulis. Wala akong tiwala sa pulis, wala akong tiwala sa korte. Managingon ni BP Sara kagahapon ng mga katropa while gina-interview sa mga media. Ingat pa niya, sinong sasagot kapag namatay ako mamayang gabi? Sinong mananagot? Siyempre, maghugas kamay ang mga pulis. Make it look like an accident, maghugas kamay yung judge. I do not feel safe at all kahit anong gawin ko. Nagingon niya kagahapon mga katropa. O ito ang pinakasimpleng agihimo niya, nagpakuyog sa mga media, padulongad to sa taas mga katropa. O siyempre, pag naog niya, gisugat sa siya mga taga-suporta. Actually, mo ni karon, no? Something, although din ato maingon po nga kanang na posibleng kaguliang may tabo. Pero at least na doon ay mga provinsyon nga ginahimo mga katropa. Kaya di ta gusto nga doon ay kasamok ang may tabo sa atong nasod. Actually, balikan ako akong giingon ka ganina. Ang mga kalaban ni BP Sara, gusto din niya mapapasya sa ilang pananaw. Threaten si BP Sara sa ilang political ambisyon. Hadlock sila mga katropa nga pag once makadaog si Sara Duterte pagka presidente sa umabot nga panahon, sa umabot nga eleksyon, balikan sila. Mga medyo na mahitabo, no? Kana man nag-enjoy-enjoy karon sa ilang position karon mga katropa, kana naglipay-lipay, nanghimulos ilang gahom karon mga katropa, diyan nyo na padulong. Katong mga nakahimulos sa kwarta, gikan sa flood control mga katropa, diyan nyo na padulong. Muna karon, ilang una-una karon, manablahay lang taan eh. Kaysa kita ay matabla sunod mga tuig mga katropa after 2028. Manablahay na lang taan eh. Muna karon, ginahimo nila ang tanan, no? Murag alanganin sila sa impeachment court, gani ang usa ka article, gusto nila dilinidayon, no? Ibasura. Murag malabo na sila makita mga katropa, no? Ngit-ngit ang ilang kaugmaon sa ilang ginadusok ng impeachment court, sa impeachment trial, ngita sila pumagi atong file ang kaso diri sa korte. Actually ang ilang move karon mga katropa, no, kay murag hinay magin ang ilang ebidensya, murag tagilid man jud ang ilang mga testigos dito sila sa mga senador, no, basig diyan na magsugod ang binayranay sa mga senador mga katropa. Although dako man jud ang ilang latason mga katropa nga 16 vote pabor nga to sa pag-impeach kang BP Sara, murag malabo man gyud kaena, no, kay napamay mga kaaliado si BP Sara diya sa Senado. And then kung bayaran nila ng mga senador mga katropa, murag maglisod sila sa 16 mga katropa. Or kung na sila'y mabayaran siguro nga 14, pero katong mga loyal sa kang BP Sara mga katropa, murag di dito nila kaya bayaran. Ang ilang ginahimo karon mga katropa, no, nanungog dato si Mr. Kapoy na senador, no, si Mig Subere. Ikapoy na daw siya, no? Gusto niya na humanon niya ang taral mga katropa. Ang ilang ginahimo karon nga mga move is katong pag-usab mga katropa sa number of senador nga pwedeng makabuto tawag na to, threshold, no, para ma-impeach si BP Sara. Instead of 16 mga katropa, base sa kinatibuk ang ihap sa mga senador nga naakaron, ilang usbon base sa number of attendance. Pasabot mga katropa, dili na apilon sila senador Bato de la Rosa na nagtago karon, senador Rodante Marcolita nga napriso karon, senador Jingo Estrada nga napriso usab karon. Basig apilon na po nila si senador Loren Regalda nga nagpatambal karon dito sa abroad, no? Mana ilang mga paningkamot karon mga katropa. Pag once nga mawala na nung katong gipang mention nako ang mga senador mga katropa og mao na ilang basihan sa majority, posible ang 16 nga ihap makunhoran, no? 2/3 gapon, unsa may 2/3 sa pila sila kabok? 24. Minus Bato, minus Martolita, minus Jingoy, and minus Ligarda. Pila na? Upat, no? 24 minus 4, 20. Pila man ang 2/3 sa 20? Siguro mga... Sinsya na, bugoon kong mat. Tama ba ko, no? Nasa ka 12? 12 or 14, kung ako na sayop, no, 12 or 13. Punta na to, nadiha, no? Muna lang ang kabuton. Siyempre, kung muna lang ihap sa mga senador ang ilang kabuton, mga katropa, wa na. Sure winner na. Impeach niya si BP Sara. Di ba? Ano'y pinakarakong binuang niya karon?
6: Binuang!
5: Nagkabalo naman ito mga katropa. Hilig sila mag bend the law.
6: Binuang!
5: Hilig sila mag pasikot-sikot, mag baog sa balaod mga katropa para lang mupabor sa ilang interest. Muna ilang ginapaningkamutan karon mga katropa. Muna ilang ginalihok karon para lang yun ma-impeach si BP Sara. Kay threaten sa ilaha mga katropa, di nila gusto mabalik ang mga Duterte sa posisyon o di nila mahimong presidente si BP Sara. Tanan na lang ilang ginabuhat. Impeachment, pag-file og kaso. Di man nila kaya ipapatay. Kay mas masamot o gagumot. Matong yung ganina. Nako ganina mga katropa. Nga dili anta moabot sa puntong ingan na. No? Ang ilang ginahimo karon mga katropa, di sa mga legal nga aspeto nga pinaagi sa illegal nga aksyon. Legal nga lakang pinaagi sa legal nga aksyon. Wala ilang ginahimo karon mga katropa. Dagan sila ginahimo, no? Actually. Pero ang mga nalambigit sa flood control until now, pa yun na pa file ang kaso mga katropa. Gawas nun, si Bunuan, wa na kaso si Bunuan. Nahimo ng state witness. Samantala, ang mga tao mga katropa, nag-antos sa grabing epektong hatod sa mga pagbaha tungod sa mga irregularidad, korupsyon diha sa flood control sa atong nasod. Ano'y pinakasakit karon, no? Ang kinaiyahan na dyan yung maoy nag-assess mga katropa. Ang kinaiyahan na dyan ang maoy nag-examine kung ang ayan, kung sakto ba ang ginahimo ng lakang sa atong kagamhanan diha sa pagtagad sa problema sa pagbaha din sa atong nasod. O mismo ato nakita mga katropa na grabe gyud ang nasinati. Muna itong ginaot, no? Wala untay mga kasamok na may tabo, no? Siyempre, kung doon ay mga aksyon, dapat legal lang. Dili na ito iagi sa extra-legal o mga illegal nga mga binuhatan, mga katropa. Ewa dyan, buto man sa tao, pasagdan na ito ang tao, mo decide. No? Kung tanaw ninyo nga tagilin mo, at bangan ninyo. Limitan ninyo maayong buhat para butuhan mo sa mga tao. Dili nga muhimo mo mga lakang. Nga mo'y mukortil po sa katungod sa mga tao nga mupili o mga leader nila sa ilang din sa atong nasod in particular mga katropa. No? Nga drastic move nga ginahimo mga katropa para lang mupabor sa ilang interes. Ginaot mga katropa na dili mahitabo ang dili maayo. No? Okay. Isod na mga katropa. Palay nga nag-antos ang atong nasod karon. Grabing kwartas, ang guarding kwarta ang giwaldas. Kwarta gigamit sa trial sa impeachment court. Pila ka bilyon-milyon na, no? Asa na padulong. Kwarta nga gisulod sa malita, nga gamitan sa flood control. Kwarta na mo na, mga taxpayers, mga katropa. Sakit kay paminawo, no? Dako kayong buwis, gikaltas ang sweldo. Nga di lang padulong, mga katropa. Gigamit lang sa ilang political nga interest o katuyuan. Atong oras, mga katropa, alas 7.52 na. Og siyempre mga katropa, kining oras gihatod gihapon kaninyo sa Santon Vitamin C, matabang mutabang aron mas mapalambo pa ang atong immune system aron ang pamilya di magkasakit og magbalipayon. Inom og Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit kini sa nag-unang butika nationwide.
4: Bullseye Weekend Edition.
5: Alright mga katropa, alas 7.52, sinahinay na ta ginod. Una ang tanan, dari una kita sa atong Today in History. Ang sayang hitabo sa kasaysayan sa atong nasod nining adlaw mga katropa, Setyembre 6 ni atong 1955, ang kasabutan tali sa gobyerno sa Pilipinas o sa Amerika nga gitawag nga Laurel Langley Agreement giaprobahan mga katropa. Nganong Laurel and Langley ni? Tungod kaniya itong higayuna, ang presidente sa atong nasod si nag-represent sa gobyerno sa Pilipinas dito sa Estados Unidos si Senador Jose P. Laurel mga katropa, no? September 6, 1955, representative sa Republika ng Pilipinas o United States formal na milagda sa Washington DC sa usa ka revised trade agreement nga gitawag nga Laurel-Langley Agreement. Ang amoy agreement o saka significanting og importante nga panag-ingnan, no, alang sa economic relation tali sa Pilipinas o sa United States of America, no? O sa kadekada human nga naangkon sa Pilipinas ang kagawasan. ang si Senador Jose P. Laurel nakipaglamano uban si US Assistant Secretary of the State Walter S. Robertson, human si James Laulin Ismail, mga katropa sa iyang background. Muna nakita ito sa picture, no? Ang final facts sa negotiation, nag-recommend sa revision sa existing 1946 Philippine-American Trade Agreement after the Philippine Congress and the US Congress provide a necessary authority for the revision. O, ang final agreement was formally signed karong adlaw mga katropa ni atong tuig 1995. Human si Carlos P. Romulo, may acting special and personal envoy sa

0: Doon sa may Buffalo, New York, mga katropa, o sa kanika World Fair, among sa ihang linya, mao si Leon, si apelido yan si Zul Gusk, o sa kabanti onyo anyos nga anarchist, o gikonsidera sa gobyerno nga opresib, no? Kanang tigsupak sa mga lakang sa gobyerno. Apan, pag-abot ni McKinley, mga katropa, si... So, das yung apelido Leon, nagpabuto siyang armas makadangha gigayon. Ang dua kabala, niigo nga to sa presidente, but si Wash, huwag naigo ka ni sa iyang tiyan. Pero kalooy sa Diyos, mga katropa, wala na himong fatal, no? Wala himong grabe ang pagkaigo sa presidente. Si McKinley namatay a little over a week after of September 14, and he once assisted, gipulihan kini ni Vice President Theodore Roosevelt, mga katropa. Muni ang pagkamatay ni President McKinley. Pero namatay siya, mga katropa, after nadala pa sa ospital. After September 14, mga katropa, September 6 to 14, nasa sa ospital, mga katropa, human siyang gipusil sa usa ka 28 anyos nga anarchist nga gikonsidera nga government oppressive, mga katropa. 1901 kana nahitabo. Alright, mga kanatong Today in History, mga nahitabo sa kasaysayan sa atong kalibutan o sa tibuok nasod, nining adlawa, September 6, mga katropa.
1: Bullseye Weekend Edition.
0: Atong oras, alas 7:56 na, hinahinitag aginod, mga katropa. Akong balik ko na, unyang odto, mga katropa, unyang hapon, tangin ninyo diya sa may bliss covered court. Barangay Bago Aplaya ang atong ipagayon nga Yes to Health mini caravan, mga katropa. Kita kesta ninyo, doon ay mga papremyo, itanya kung siyempre servisyo gikan sa Yes to Health, mga katropa. Wala gito igong oras sa pagpadayon sa atong programa, ang Bullseye Weekend.
1: Bullseye Weekend Edition.
0: Ining adlaw Domingo, pizza noibis sa bulan sa pizza size sa bulan sa Setyembre to igdismil 20 size. At ang ininyo musunod ang mga nindot nga musika din sa XFM, no? Exciting Sunday. Sa to pangalan, Rish, nakalimot ko. Basta, no, mga nindot nga musika kauban si DJ kalimot ko sa pangalan ni Katropang. Sige lang, Katropang Royce, no? I-mention ko lang niya totoo. Mahinomdom ko. Alright, og siyempre ang atong Central Weekend. Alas 12 hangtod ala una sa hapon. Kauban si Katropang Andre Causon o Katropang Marvin Igban. Wa lagi tayong igong oras, mga katropa, sa pagpanag-uban ning atong tulumanood. Sa ngalan sa kanindi po ang pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan usam ni Katropang Jovit Espanyol, kini inyong katropa, Professor Marvin Pineda, kamatuuran ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye programa sa XFM Philippines, magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!